0: Ya kunamba alinge chundu mwoli bagara nyo masavu. Chwa chitegeza anti masavu mwobu ndo msobu lenga mchi.
1: Mbotelevu.
0: Nga mungi.
1: Njisebo.
0: Kati chetugambe chokuigia business wakubi rangu wajisoma.
1: Mm.
0: Tunula returns. Mm. Mitambu doru naku.
1: Mm.
0: Basi nze gulachi.
1: Njisebo.
0: Ndinduwa hotel shop kani nze nyamu bintu binji.
1: Mm.
0: Mwoyi basi ngo gula. Teka wenye sida.
1: Sizoni yaba nanga baliku masomiro chechi tambula.
0: Chitegeri.
1: Mbaku umawo mholiday chechi singo tambula.
0: Soma business yo o chitegeri.
1: Mumbe era yenkuba
0: wababa gura nyo mchere.
1: Mm.
0: Togenda gura kilo za mchere 5 gweneza kaunga 5 kyo kitegeza mchere ja gura kilo 10
1: omchere
0: oguli banga abantu ba prefer jo wotundira chikomo otundira.
1: Mm.
0: Bino biigira kumulimu awongo otunda
1: business yesigama ku demand kubanga balibe babiyagala gwo mulimu gwo kujjako magoba bategerekese bulungi. Mm. Business yesigama ku bali kibagala so sigwe cholina mu interest balibo bate kao pressure ti ya mchele kugobo suula kubanga focus yo kufuna kumagoba
0: inapo tu suugula kwa urumu
1: ee
0: roba one biku wa biu ya gale bibio
1: ee
0: nihinga ya mtusubi bahagala
1: nga sengwa gukola
0: to wait inkiriza
1: ugenda kuwa tamuzizo olabilile business
0: yeah,
1: kubato juwa deche linakuba
0: yes sebo manya tuatipate tunu nguwe za abachara obabi ntubi abachara
1: yes sebo
0: netu tuturo kubatu tegira mnafe bayi nzo kubaba guro kusinga kuchi
1: ee
0: obami
1: neweka nganga to muami ya suu kudezaba chiyari
0: wanga to subula chicho subula wagenda gula
1: mwamulimu kwa kufuna magoba kakati atiba liba niya chibagala wewa dayonti muntu mezendete
0: wewa rosubula choku nyonyola
1: gubaletele tegera chibagala chibase mbeleze
0: wamolaba anolaba kalu
1: akadu kaluji otide kabwelele otide kabwelele kaluji
0: toka kamu guzi toka kabosuo
1: force sale eletila ekomo kukugula kwa muntu kudingana. Mu business tutunulira kwetunda kwejjako tutunulira omuntu okuddingana.
0: Goma yinti we ngula kyenjagala ne kyale chikoze
1: sinina buzibu nawe.
0: Sinina buzibu nawe yangu.
1: Ne
0: wanga kajja kula nikakuta kula. Kai na badesika mtu batu kali.
1: Era nabidabi.
0: Ukugera nesi bako tajja kudda wa mwesi byeko.
1: A mu business story mu. Kubanga tuchitegede tuagala tuzimbe system ngo omuntu addingana ekintu kyaffe. Ngabwa roza ku kintu kya jjendi. Ngo jeko no wadde. Ni asuru no kulifalinga eri
0: tuchogedde kwa no business nti wetegereza nyo busobyo tukola mu business buwandike wansi.
1: Mm.
0: Oyinza okukola okutunda Dr. Mpima nika kunga kuno kutogedde ko omuguzi omuforce nze weforce
1: omukase omwefunide
0: yaze gola kiteteyi. Mm. Omuguzi zampale
1: gofunye selo
0: ofunye selo
1: nayo
0: kati at the end of the day no labiro notinga wansi nti yaza ayagala chi
1: kino
0: no unategera nti yaza ayagala chi nti oja kisubulo kiteke ko. Mm.
1: Oyo mukubye
0: oja kubo otege
1: neso se notegera kya ayagala
0: ayagala
1: luwachi ya dachagala
0: uropa watunze.
1: Mm.
0: Tuwebifudeva chutuwa gai ntu noti nga wansi.
1: Mm.
0: Tuinabe tukakogula
1: yesebo
0: kajamutu numugera mkusikanga nuomugua tegea ne size jivagala ndi banzenga to size bwe bajagala nyo.
1: Mm.
0: Itambula nyo
1: botelefu
0: uweira oku kati nuba mwerabize nawe kenyini ochiraba ngotunda wano nti bani mafu bani abaguzi bani kibagala nyo ekifanagana gwechi.
1: Mm.
0: Ate gwe nori noba wachirala
1: olina koyogedda wakanyumide nyo omuntu omu ogambi wadde omuguzi za chatayagala soko teke mu bwongo okuwandika nti yaza ayagala kino
0: nakase mukase
1: chunamwefunide no namwefunide kwa singo bunyi mtu wefunira nes wategedde kiki naze lwachi naze njagala echo
0: kibanyo mu restaurant katugenze okulya
1: esebo
0: oyaze okulya olwokuba tachagala kutambula kudala tudda tuulukuse ne mere jagala temujiina
1: nakubuza
0: nene bino nakaka mumale mumpe kale byo nenga ina kyabadde ayagala
1: majority of business tubagambe echo maraga mpa kintu kale
0: oshegera ne we teka nyisira doctor achibaga teka nyisira ku bino byako nyeko byasaye mu kusoka nimwe na kino mwe na kino mwe na kino katemba temuchina tofu sigambo okusirika obusirisi mbe jagala cheta mu lumi okuteka mu bisoko nyinzo vuma tosiri kabusirisi
1: kisule wense tegere
0: sikosa bimi oro tosiri kabusirisi
1: na mse
0: wansi ndi kwa kasuma bazize baagala kino tibasabye bino no muna kwa bano bayite ndi basabye bichi betutaina
1: gomanyo omuntu yaze jjo no mukaka oluda bwati nga kyada sabye jjo kirina
0: twamana na ibanga tugatunywa kachika kwa kamwe nyo tugenda nga watu limba matako wendo ndi nga batu limba olute bagatunda bamanyiche twagala linga baba tugatiga wendo
1: ele tujja
0: yoka bagawendo teka wansi baka somali baagala
1: nam kino kikuyamba
0: kiyamba gwe
1: bamaze omanyi wagamba twali kolebuzwa gamba bakubiddeko ako kasasi Chechi na jati Napoleon tiye kwekwe ni revolution ya geno kujia.
0: Kati mwini nwa sabuja mtu kwa mtu wa menu, mtu jake betu lio kubaga bebetu wa agara.
1: Govino vyo wandisi, omazo kuro
0: kini. Kana tambuli zomu. Titoke enda funa mkisa kuyi ya kumanya bagara chi.
1: To uliriza.
0: Fetuli
1: no buso zibye tu agara vidada. Kati tuje uo, olo kubati wanavera alternative. Chovola baga amati. Abantu nga bapia bazize wanienu. Bafuna nye abantu.
0: Bajita time bomb. Today. Oba wa bibata agara. Bali ya bagula lwansonga nditibayi na
1: chakula. In fact, nechi gambo kukaka. Bantu mwizo kwa temuna chitegira. Simuli ya okukaka, nchalina kukaka, kuku watavula kwa a. Wabula okunse tulokunzi jamu chemba denja gala. Jukira, chiliya chilozo chindi mutechifude. Yes, oruso nsidi kiliza, oruso mkade. Nenga mkado nukamaliga mkulaku. Nenga, chichi mbademu na zeni na chenja gala. Obademu kuru, nesagala kuku wa mugomu ni maraga kugulaku. Nechiliche mbademu na chichi jiao. Orusi, oze, nengula bangabambi obu ya nuruso tese kasimayu. Kati nengula waka simayu. Orimu kuka kawadu.
0: Kwa nakoye kuhinda.
1: Just nengula muka tini.
0: Nesija kuda.
1: Chiliche njagala tichina
0: kwa. Tochina.
1: Tochina. Era uwanaba wachimpa angabu enjagala mubudobo gotuwa udi karete chovulabe ne substitute jompade ngatetu uka kutesti zange au nikujabagira
0: kati abatunzi abasubuza abali eyo tuyetegereze nnyo awo
1: na
0: omuzumisa muzadde ajja nakubuza nti waliwo swimming pool muina mutambuza abaana kati tobitwalanga ngezitali nsonga hizo mwana omuku wolwe nsonga naye bino byakonye kakakasa nti oina arrangement ebimusembereza
1: gokaza kimutusomesa tusomesa bulungi naye
0: omwana asobola omuku wa nebiri ebikoneddwa kudota inako anza
1: wani baddo bisotinga
0: bi considering
1: tamo jo mugame manyi kuri wa gira nti twate sewe ni gundi nno kagundi ugagize
0: ate
1: omwana
0: akaga dona kisawe omuzadde wabachi konyoko tochitwara ayinzo kuwa omwana ne chiriche yakonyo mwina kisawe
1: muterevu
0: tibaye tuchali mutekateka nawe no funding ejo limba
1: muteka
0: tochukomya bukomya mukumumatiza kumulimbo lokumo mwana amtadde onti awedo itumumaze
1: kubanga chainzo mutwala
0: kimutere wokiruze kuconsider
1: consider ngo gamenti
0: kimujeka chetagi
1: mubinku byetaga test za abantu kino butwage na wawo gune mje na gene yoga test test yo muntu eliyetia nga obaddo yagalachi era botambula mu restaurant ezisinga obunji mboge nagenda ke Kenya bakitandika ko balina zibaita Airbnb bote bakufumbira mmere aha bakutera we birungo byonna we fumbira obunji bwe mmere na butya bwojagala era bakubuza tukuyambe oba tukufunira kuyambako nga gwosonga kuchoyagala bakoleshi sibiri tulinawo kino tulinawo kino aha
0: nene debo gamba mfumba
1: yo
0: tukuteka mu kanyu
1: toteka toteka mujya teka mu munyo linga tagala munyo basabe bamugamba nti omunyo gwe nawe mwawudde olete chaye nga yeye adagala mbisi gwanyu ki kati oli mukaka kati omuntu ono bulomulekere betu dimuletiro kuba nti bulwaloza ku kintu ekyo amanyi nti wamuwo ka awatuukiriza desires zange to the fullest kifo kino tulina tumanyi tulina business zetu dingana omuntu omu yangamba nti omanyi nti wano mu Uganda waliwo omuntu nga bwabagula esimu yesooka walo line gyagula nga bwabagula esimu esooka nga kabere muzadde obanga muntu mukuru nga agula esimu walo line gyali no sazisa nga neta manyi bwacha gisazisa nga gisazisa ewa oseo kale no mwebale nyo abatuuliza tubagamba mikwano gya kurani bakana baganda bo busiramu mikwano gyo busiramu tubagambira dala nti teka teke gende dala maso amatutuongere kubanga tutumbude tugenda kubanga tufuna ekisingawo mu birungi abana bafinga batulaga wa ma kike balinawo mu buntu bwe dini tujja kubanga tutambuza bulungi ensonga mbere bulungi abadde batuuliza mitubye gwange byenjawulo abafunye mu kose kasibu abafunye mu kusomanzibwa okumu oya tugabirira tanavaawo ngabwe yakuwa era bwatu bwatwala olina kwongera kudda ku mavivyo kusobola kubanga akwongera tusiba tukikugamba nti obutabaako kyokola mu butamanyi oyinza okuloza tulina kyokoze naye era oba olina kyokoze okusalawo nti sirina kye ngenda kukola assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
2: program kola sente. ye program ye yebyenfuna erambike byobulimi nebyobulunzi mugwanga wandiye kulakulanyizo otya emikisa gyo kufuna ensimbi giriruddawa yabafe abafunye sente boba yisewa kula sente kati jiwulirize nga buli lunaku okuva ku saawa 10 ezokumakya paka saawa 10 n'emwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente, kola sente.
3: Omulimu gw'amawulire gunyuma nnyongo guyinamu obukugu mu kugasaka okugasengejja okugasunsula kusa n'empeereza yago obutakosa muntu yenna ate ng'oggyeyo ekinyusi ky'ensonga ate nga ku mulembe guno oguli digito buli omu yafuuse munnamawulire abasinga bibaviriddemu obuzibu bungi basibiddwa bakubiddwa abandi ne batanzibwa n'engassi olw'engeri gye bakolamu amawulire gaabwe kati beera munnamawulire addako ng'oyita mu kutendekebwa okw'enjawulo okuwa obukodyo ng'otendekebwa abakugu abagakoledde ebbanga ddene nga ky'osoma ky'okwatako ogenda kuyiga byonna ebikwatagana n'omulimu guno ogw'amawulire omuli okuba obulango okweditinga ebifaananyi okuweereza ku mpewo kw'ossa n'okusaka amawulire kyangu weewandiise katikatikati ku reception ya Pearl of Africa Radio okumanya ebisingawo kuba ku 07-1582-19 oba ku 07-52-11-12 fuuka munnamawulire ddako ku 17-9 Pearl of Africa Radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo
4: okuruga emihanda ey'ekibuga Kampala okuhika omunda mu byalo ahabizinga hamwe n'aheru y'ihanga tuhurikirize igana 17-9 FM ekura eri omuntu wa bulijjo
3: eno ye program entanda kumakya golokoka n'essuubi eppya otandika olunaku ng'otegeera eddiini yo entanda kumakya okuva ku mande paka ku lwokutaano okuva ku ssaawa 11 paka 12 ez'okumakya entanda kumakya ng'ekuleeteddwa
5: aba Mandela Millers abakolera eŋŋano ya Supreme Flour
6: nga waliwo munne
7: Finance Trust Bank
8: kyosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra
7: weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisaba weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu gaseereza n'ebirala bingi yanguwa kyosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank omugano guno gutandika nga lumogwe 12-12-25 mpaka nga 3-4-12-26 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
9: Finance Trust Bank erungamizibwa banka ekulu ya Uganda ssente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10
10: You're in the mix. Mawulire. You're in the mix.
11: Mawulire ku mawulire.
12: Mawulire ku mawulire.
11: Iliyafayo.
13: All day long.
11: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
13: Yo.
11: Bwino ku bwino. Munnamasaka. Munnamasaka. Yusuf Muhammad. Kinobe.
14: This your boy right here.
11: Umzandiga. Yewunyisa.
15: Mkwano gwanga mpuliriza, aliku pale FM. Wenawe nali kukula ili ya mtu wabulijo, kulisa nyo program kula sente. Ate ne mkwaniliza mprogram entanda kumacha. Nga tugenda kutambula fena paka sawa egenda kubeira emu. Dakika ziri 3 zoka zezivudde kusawa ziri 10 nemu onaku leero lwakubiri na kuzume ziri 9 mwezi tuli mu gwa June obogo mukaga omwaka edaza 2026 kusaidia usilamu ku kalenda ena kusume ziri leero ziri 23 mwezi tuli mu gwa Dhulhijja omwaka 2027 nga buli jonze Muhammad Yusuf Kinobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bitambula bitya munywanyi bigenda bitya muganda wange wenawe na joli josezi dokula bantate ompuliriza kubitambulido bulungi oyali waguru ya inente kateka zabyo kubitambulido bi oyali waguru buli kimwe kigenda mu maso akimanyi beranga ate omusaba na gamba kana kasira mukono kakoze senyonyonyonyo nga osaba mukama katonda tulinda ate kasira kalika ramadhani nga tuli mukuzimu tuli mukusaddaka ne kana kasira munange sigala nga osaba gwetogwanga mu manya ekyo nakikukubirizanga nnyo nakati nkigamba togwa mumanyi sigalanga osaba mukama katonda ebirango omutegeza ekyo lero nencha nencha nokosencha paka no mwezi ogujja no mwaka ogujja ngo omutegeze ensonge emu oboli awo naba abalina mungo bakumira ebayina munange babiteeka eri mukama katonda nokuba babadde batalina era babiteeka eri mukama katonda tugenze
11: amagezi lwombo wano mu program entanda kumacha
15: mukwano gwange okuyamba kulungi kukubirizibwa tuyambe Qur'ani ekitugamba ogenda ko ne musunna bantegeza ebigambo bya nabbi babitukubiriza okuyamba n'abantu ba bulijjo kubera munanga abayambye ogenda okakananga ebirungi bingi bibafunye kizibu nnyo okusanga omuntu akoze losi mu kuyamba era ky'oyambye wotafunamu leero ojjafunamu enkya wotakifunamu enkya omwana wajja kifunamu myaka egijja oba omuzzukulu oba omu ku baganda bo just lwa kantu kati ne kewakola ak'okuyamba but bani b'oyamba ennaku zino ensi weetuuse abamu twerabira emisaayi gyaffe netunaawuza awalala mu bantu b'olina okusookerako okuyamba oba okubeererawo mu musaayi gwo abaana bo mukyala wo omwami wo ayinza okuba bwe bayinza okuba nga pate ezo bbiri buli omusi wa musaayi gwa munne naye muyina ekibagatta naye abaana bammwe be basookanga ku lisiti omwana saagala mugerageranya na muzadde mu bintu byenjogera mba saagala nnyo okuteeka mu muzadde kubanga ye ali mu kiti kike era ye tomukompi yalinga mu bino byenjogera ye ali mu kiti kike ye yawulidde obanga mu bantu b'oyamba abaana bo naye oba oweerera muganda wo akuddaku oba owa famire yo sooka ozzeeyo omwana wo ku ssomero ompulidde sooka ozzeeyo omwana wo ku ssomero then zzaayo muganda wo ekyo jja kimanya olibijjukira ebigambo bino nga omwana wo gw'olese ewaka n'osooka okuyimirirawo eri omuzzukulu olibimbuulira nga akaseera katuuse kajja kujja mufuna butakkaanya butini we buti oyo muganda wo gw'osoose okusooka omwana wo nadda ewa maama we ewa ssenga we ewa jjajjaawe ne bakuddako ebintu by'omuyambidde emyaka 15 emyaka 2 bakuddako ne nnyina bakuddako ne maama we ne batabijjukira ne bajjukira eno ensobi emu ebaddewo era ne batuuka n'okuteekako ekigambo obadde oyagala kubasaddaaka bino bye nkugamba sinnabirabako babula nkyemmanyi gy'ebiri tubiwulira buwulizi gy'ebiri ne batuuka n'okugamba abadde ayagala nakusaddaaka oyo omuwonye after 15 years omwana wo asobola okikukola omwana wo muyombamu ne mufunamu obutakkaanya ekinene ennyo essaawa ziba bbiri n'omukubira essimu n'agikwata era ebamubuuza ani daddiwo agamba yuuli mamiwo yaani yuuli ne waaba yakukyawa era osigala taata we osigala oli maama we genda ku mulala takuyita sitaani akakaza akakasajja ako kali kagala okunsaddaka akatuloga nenga gwa baddamu lise emyaka 5 esawa zino lero gwa muloga olwo butakanya bimufunye soko obererewo omusayigo newebakula newo bomubereddewo kuva ku epaka ku zedi wabaawo kale kayo kubasigwa omuzaala sibaawula n'abantu aa wabula sengeka abamu tukola nnyenzo bine twerabira abaana bafe omusaayigwe ffe guba musaayigwe ffe bajjamani omusaayigwe guba musaayigwo era gujja kubeerawo paka ku kaseera akasembayo kyovola banga natandise eggambo omuzadde muteeke walala bino tobimuteekamu ye ali mu kiti kike aba tulife nakuba omuzadde waalwala omwana we asobola okusooka n'atuulamu kkotaamu nojjanja bamaama munnange nojjanja bataata which is okay omuzadde muteeke wabbali w'ova waani addako omusaayi gw'ogulese ensonga eyo nno nga zojja kunzikiriza enkya ntandikire tugigaziyeemu omusaayi gwo omwana wo muwe kyayagala w'oba okiyinako obusobozi tewali agenda kukimuwa okujjako ggwe ne woofa n'oleka billions ku akawunti n'oziwa kinobe n'omugamba abaana bange kinoba waliwo ggwe omuzadde kamuzaala by'osobola okumubeererawo nga nze gwe walekera obuwumbi sisobola yadde nga nja butuukiriza mubeererewo waliwo ebyomusaayi ng'omusaayi gwe gukutuma obikole webasiba omwana wo gwe wandekera nga ndi mu meeting ngisazaamu nti KCCM kutte ngisazaamu kale basiba owange nga ndi mu meeting ekomaawo okitegedde emisaayi gyaffe kikulu akategedde naye nga olina okuyamba abantu bonna bati kyembadde ngezaako okujjayo sengeka ani asooka ani addako n'ani addirira
6: inno yentanda eri omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puroguramu entanda kumakya
12: bazze basindika bannabwe gyonna gye balabye basaanidde wallahi be basindika baba bali awo ng'ate ono ayise nawe yeeyongeddeyo ng'ono ye eyamuddira mu bigere amuweereza ate okuyita ye we yatuweereza ng'ali eyo tumwebaze nnyo nnyininsi naddala kigambo bulamu lowooza nnyo ku lunaku loliva mu nsi okkakkanye puresha y'abaana lowooza nnyo olunaku loliva mu nsi okkakkanye obusungu bw'olina ku munno lowooza nnyo ku lunaku loliva mu nsi okkakkanye omululu gwa ssente tewetaaga nyingi era newo litukozesa nyingi baaziyina olwaleero baziraba kubulabi nga tezikyakola namakulu oledi nga weeziri nga n'emyaka n'embeera mwe bali tegyetaagisa ssente gye bali eka bamwami amaama mbabazi balika kituuka ekiseera nga tolina lukiiko lw'osaana kutuulako w'ekitibajja bbeeri bidandisali kituuka ekiseera nga tulina kulaba bulabi ku lwindira lunaku loliva mu nsi yali ssaabalamuzi ow'ekitiibwa Kanye Ihamba ntuukako nga n'okutambula musajja tutakyasobola ali mu katebe gwomanyi okukeera ku makya nga tulina gy'ogenda kulaga nga ow'ekitiibwa yakutonda akutaddeko awo buteesi kaseera ka akasembayo akugye mu nsi bali bannamateeka bagundiva okutuuka n'olwaleero oyo omwami saba eyali ssaabalamuzi Kanye Ihamba ebisinga oba ebimu ku bye basomako bannamateeka bibye bitabo bye waali kituuka n'ekiseera sigambye mwami Kanye Ihamba siyinza kuyingirira muntu yenna kituuka n'ekiseera nga ne waya tekukyali ng'eyaliko omulamuzi waya zaavaako nga byayogera tebikyagatta yali kyeyamaani oba neyali imaamu neyali imaamu asobola neyali seeka nga byayogera tebigatta ngaali awo abantu baamuvaako baateekawo butesi si mawulire ge gakyasobola omu kuba mumawulire nga lwaliddamu okulabikako mumawulire kigambo kyekisooka ekinene ababukedde batero kikuba afudde kaseera keetaaga okulowoozaako n'okukeetegekera osalenga eswala zo ttaano mu jjama zibirira nga bw'osobola onnyonnyola bakuli waggulu bakuleka ogenda osaale zibirira nga bw'osobola onnyonnyola abakuli waggulu bakuleka ogendeko mu ddalasa lunaku lwa sande lunaku lwa mukaaga nga luno kwata mukyala wo nga nnyusa enkya tetujja kukola tugendeko mu ddalasa abaana bajja kusoma weetuli oba tetuliwo bajja kufumbirwa weetuli oba tetuliwo tumwebaze nnyo mu byatukoledde yatutonda naddala akakisa k'obulamu kakyatuwadde lowooza kabbuliyo ndowooza ekabbuli yange tekwetaaza muwendo gwa ssente gwonna tekwetaaza ani akulembera eggwanga tekwetaaza kizimbe kyonna ekwetaaza obukkiriza mu yakutonda obusengejje pyuwa obutaliimu kakikya yenna allazina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin abaafaayo ne bafeffetta byonna ebyetaagisa mu kukkiririza mu yabatonda walam yalbisu imanahum bidhulmin ne bakuuma nnyo obukkiriza bwabwe ne buteeta bulamu buli azamaanyi bwonna ulaika lahumul amnu abaabaabo be balina emirembe naddala akaseera nga bavudde mu nsi wahum muhtadun era be bali ku mulamwa be bali ku buluŋŋamu bana abaana nga bozze naye wallahi allah akujja mu nsi ne mmutwala simanyi gye musula simanyi kwasula yandiba ng'agenda kusula ku bisinga bulungi okusinga byabadde asulamu bano tubalowoozeeko oluvannyuma ku bye tusobodde kubo byatusobozesezza babifune ebigaanye tebituteeka ku puresa akwadde omusa gw'obulamu swala zo zibeere ttaano twemanyiza okusaala ku sunna fenna eswala tuzisaala nga naawe tokkiriza nti tosobola kwewa makisi ku swala gy'osadde makango magaribi oginamu ekinaana ng'okijjeewa wakati mu butazeekakasa zirimu ebituli bingi bye tumanyi ne bye tutakolaki shaitaani kuswala laagi tutakkuluzeeko ya rabbi omala kugiyingira nti allahu akbar bagalowoozo gavaawa neetandika kakikya yenna olugendo lwonna olunaku lwo lwonna lulama naalo ne lukomezaawo musa naye alimba tuyinza kukeera kuvuma munnugambe eri neweebuuza nti lwaki obwedda nga sinayingira swala byonna nandimaze bimaliriza lumu mbirowoozeeko byonna bigwe nnyingire byonna bikomawo bakazi bamanyire ngodde otya esaawa ttaano ez'ekirawa mbova mwamu oti mugaana ntya naye naagaana oiraaka yakumeka tujja tutambula ne shaitaani wallahi tekukkiriza kutebenkerera mu swala tahiyaatu oba oliawo n'otulo bukowu bwonna bw'otula bwoti bwonna ne bukubuutikira n'okaayana n'amaaso ogiramu genda okutebengera nga kukakkananga neiba aba aliawo ng'ojja kati musajja tuye bwaba yeekuumya abaayo nga shaitaani ate yise minali jinnati wannansi kati oba oliawo nga kijjaano nga nkikole ki nveeyo nkikooneko fembi tetumaze wangi fembi ono ayebase nange neiba fenna tuba febe tumaze nakakankivemukkijja kiyitawo nogira okumwenyaamu ate muli muswala nekiwawamuka nekiddayo tuba tuli muzannyo ogwo si gye tutolera salaamu oli eyazeyo n'abakama akasinga okunsiiwa bw'otoola salaamu shaitaani nga nti nkutadde gwamulabako nga salaamu ewedde nanga Wanji? Wamulaba konga mazo kutola salamu. Ngajira ati. Olutola salamu nga shaitwane ganti ya kati nkutade. Bwebanga yensala jetu salaba singobu unji. Gata kera kendala mmeka. Zikube kube bila kabiribi otegede. Nyinebi numa kiliza nchala wafe. Tuwe tuluanyi size shaitwane tetujisobula. Tosula kusumagirira manju. Seka kusumagirira yuko. Ngolie yobo sini kanya. Osini kapo sumagira. Simomanyi yu. Eyo yotu vila soba. Tupa kumuramua, nebi akulese, program zonazi mara kugwa. Tutereze nsara ya fe. Ensenge kaya bigambonga tusara. Topa kuka. Togoba imamu. Soma mpura mpura. Bwana kutama, kutama, bimara. Bwana kutamurukuka, kutamurukuka. Imbade sina maleo, kutamurukuka. Bwajo mto wansi gujeo. Imbade ntandika buta tewali buzibu. Togoba imamu kuba. Banjo goba imamu, kututa wanyo kukakaranga kaspiri katu isemu. Subhana rabbi ala, subhana rabbi ala, subhana rabbi ala, subhana rabbi. No ingire swara ne dwegula we swara speedi ojimanyi ba akbar subhanaka allahumma bihamdika tabaraka asma taala jadduka wala ilaha ghayruka a'udhu billahi minash shaitani wa bismillahir rahmanir rahim nenzikiza nti allah ine kisanze byo tobinsalira tomanyira bichi byogere ebyo obigamba oyimiride maso kandi mujabo bakwita kujoboja kusabuli Neswana nekwa netuleta obulaadi. Sira mutaji na budi. Na abunira. Kanombuze nti eno okutuka kuno kunango ogera kufundikirira mu kubunira. Faman kana yaruju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan. Buli enaka kasante sawa yonassa omukagwo gusembayo. Faliyamal amalan buli kalimu akakole akakole wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada wakati mukumo bukiriza abwe muyamutonda tatabula mwe kitonde kyonna darasa ya febo kiriza mubomba nyininsi kigambo la ilaha illallah mpaji esoka mpaji z'obusilamu zonna twalambika ensonga nga 15 eziraga obukulu bwene empagi ne tujja kumanya g'ekigambo kino erinnya erisooka kiyitibwa kalimatu shahada erinnya eryokubiri kiyitibwa kalimatu luliya aya gye twaleta ya 40 mu suratu tauba twatuka ku aya eno ng'ejjuddemu ebyokuyiga bingi erinnya mu aya eno liri wansi aya gyekoma ne tujja nga tutambula tusooke tufune ebitonotono bye tunasobola mu aya eno ng'ebyokuyiga aya etandika gati illa tansuruhu Allah gamba baswahaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anti mumutase ombaka wa Allah bwemba mwagadde bwemba te mwagadde mumuleke mutambule naye mumukwatire ko mbuli che yetaga ombaka wa Allah obambire ke mbuli ate mwagala fakadina sarahullah Allah za muberera waza tambula naye tamulekerirangako mumuve ko te mwekaka Bia musanyi, bia mula wanga agwano kuatiru wako. Mumu kuatiru kukuru waburungi buwamwe. Sosi kumuyamba buyami. Tuwabigazia. Nituva kumbaka swala la salama. Nitujane kumbera za fezabu lijyo. Mwetavu yena. Gweto yamba mwetavu. Chikole ngagwe. Fakadina sarahullah. Idh akhrajahu ladhina kafaru. Ya imi lirana ya Allah. Tiyamule kere na mchisera anga. Bataliba siramu. Basinza masanamu. Bamtu warakanti indigwa mujia maka. Darase wende tuatu nulidezimu kunsonga. Ezamu chaya abata abasinza masanamu. Wechitiba Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ezamu chaya abasinza masanamu. Batuko butamuagala. Kucharocha abwe. Batuko kugwa okula. Aba angemirembe jabwe kumusa anyao. Afaveu. Ensonga zetu arabe ya soka. Jetuatu nulumunundi ogwagwa. kwali kuba nyonyola kuva kusinza masanamu kuba nyonyola bukiriza mu bwomu bwa nnyini nsi nebigana mu bwongo bwabwe nga balabo kusinza masanamu n'ebyobuwangwa byabwe bawangadde nabyo bonga bo babisangawo ne bakitaabwe yembera kubawangaliranga ne bajjajjaabwe nga balabo ono omuvubuka omuto n'emyaka gya 40 bwawalampa okusinza kwaffe okukadde okw'abakitaffe okw'abajjajjaffe abayeerabidde ne bamuggulako olutalo okwagala okumumiza omusu ensonga ey'okubiri lwaki bamuteekako empalana bamusaka empalana kasiggu ensonga ey'okubiri abaali bakemeddwawo okulaba ng'omusajja omutuufu ddala ddala nga mubaka byayogera mazima mu bwongo bwabwe kyagaanamu ekyokukkiriza nti yagwanidde kyagwanamu ekyokukkiriza nti yagwanidde naddala atalaba ku kitaawe ku baana b'abagagga be tulina ku kyalo nga lwaki oyo ne bwaba bayogera bye bituufu nga lwaki oyo kyagaana okutula mitima gyabwe nti yagwanidde okumbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam era aya nnyingi nga Allah atulaga obutali obutaali bumativu bw'abataali basiraamu bw'abasinza masanamu ono okubeera omubaka Allah gw'atumye sallallahu alaihi wasallama nekibaviirako mumuggulako olutalo sinakindi attibwe enseeterere aleke tutabula nga lwaki ye mbonna mu suratu Zukhrufi aya ya 37 tandika na ya 36 Allah agamba okutulaga abasajja batali bamativu nabbi ono okubeera nabbi omubaka ono okubeera omubaka sallallahu alaihi wasallama alaga nti waqalu laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryataini azim bebuuza nti naye nga kijja kitya Qur'ani obutakka kubamu ku basajja betumanyi mubyalo ebikulu bye tulina ebinene ebigundiivu balinawo ebyalo biri bibiri mwe baalaba nga mwe mwali musanidde okuva omuki omubaka Allah gw'asobola okutuma ebyalo ebyo kimu kyali Makka ekirabagamba Twaifa mulimu abaana b'abagagga mulimu abavubuka abayivu mulimu abavubuka envuumuulo nga n'omukubo gwe baali bapropozinga yali Walidi Ibn al-Mughira be bali abavubuka abagezi nga balaba ddala Allah nga bo balaba nti tewali bwenkanyi ono okubeera mubaka alimba nga jja ati agaggawazza bali eyo abasunsulamu ne Uganda tulinayo ebyalo nga bibeerako banene wangi tulinayo ebyalo nga bibeerako banene muyenga muyenga kyalo mpale enywera mugwa tokolaki tosengayo waliwo ebyalo wano e Uganda nga biina enzimba yaabyo nga atasobole kuzimba bwotyo poloti gitunde webiri wano e Uganda muyenga Allah nsaasire nyina omusiraamu mukwano gwange ali munyonyo naye ngambye muyenga wakati mbagagga nga tulina ono abasiraamu abannamaddala teriyo muzikiti guzitowabe muyenga otherwise bwe bandibadde benkanya ndooza mikwano gyaffe ne bagagga batusula muyenga twandibadde n'omuzikiti nga gwaffe ng'abagagga be nga guzitowa amaka ge tusulamu ddala nga bw'ogutuukamu n'amaka gy'ova ng'osala naawe otebenkedde muzikiti nga tegulina njawulo nawa nawaka munaye teri muzikiti abasiraamu tebaliyo gye bali balina gwe bannyumiriza amaka ge galiku eka nnamba wa emuyenga yazimbako sayidi sayidi emu n'ateekawo ekibira mulimu n'enkima nabuzize yannyumiriza nti lwaki taddayo mukyalo kuba olredi zo gye ziri kati mbugano maka ga haji nga ye gage ayina abakyala ab'enjawulo beyazimbira amaka agenja ulo gano gage tachazunga na visanja nyini chisanja ya ja. Temumulinda gochimanyi nti gundi yavudde yoguro lerani. Saka na abantu chatavuke muruka nti ali mutundwe chatako za chasimanya genze jini aja taina motoka avuka je. Akasinzo kunkwatako ye eke nambo kulie nchima tetu inawo ketusobola kechulako nekatulako muzikiti. Wakalu laula nuzila hadha al-Qur'anu ala rajuli minal qariyatani azim. Banji mbasinza masanamu tebali mamativu nono kubera mubaka nga yeta aga kugula kolu taro alabi kalimba ni bababa ya ugela bitufu kwa wabe tutu na mbitavu ya fedala bitufu na yeru wachoyu songa na imugu za kolu taro beo gira kugoma zima na ye ya somera u echama zima gabono nye biyo kusuma biyo ichitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam takulachi taina barua yonna aye dakai asa tumo musanvu ngano bamazo okole ko kwe mulugunya kwabwe ngabana baluwe byalo okutudda abagagga abanna maddala ngakulika amasomera ganna maddala kulika abana babwa abayiva abanna maddala abana abategeva abanna maddala ngalwache yo siye vudo mbako mbaka jave no. Allah na babu zamu ayi asatu mumusanvu nti ahum yaqsimuna rahmata rabbik aba abatali mambativu nawe kubera mbaka kuvaddi ngabe bagabanya owechibu mtonzi wa FBS galizo gabanya kuvaddi ngabe bayino mubulira anya ino kuba mbaka anya tayina kuba Allah banu kulabu za babuze nti ahum yaqsimuna rahmata rabbik abogera abatali mambativu dala bebaino buvunanyizibwa kukubulira Allah chicha ino gabirani Allah nagenda masu natukanti nahnu kasamna bainahum maishatahum bulichikwata kubulamu bwa muntu byonna twabitemate mabuli muntu bulichiche chimanyidwa warafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin twateka nabani abagenda okubera waguru wabani yateka manabera waguru nabanabera wansi bonna yabateka liyatakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya buli muntu Allah namu wana wanga alidanga nga waddembo okweraga mu kisera buli muntu nga ajja kwetaaga munne yasima bana ba waguru wabo bana ba waguru ninga buli muntu ajja kwetaaga owa waguru olinga tajja kuberanga yonga tetaaga no wawansi nga no wawansi tajja kuwangalanga nga tetaaga wa waguru ndoza wano buli muntu yandibadde wampisa okusirira kuwa Allah wasimi amuteke wakati mu Allah bo basimye batubere waguru bandibadde bakaka mwerabe mpisa jetuli naffe batatusiza kudala bali kwe bali naffe netubera ba wakati mukaka santi Allah owekitiba nyini nsi yateka abantu nabateka mbife byenjawulo nga buli muntu yetaaga munne fakatono katwadde okuyirimu ate twetaaga gwatajina darasa eno n'ojijjamu nga terimu muntu n'ogu komawo ku lw'omukaaga ngera tewali n'ogu komawo ku lw'omukaaga ngera tewali n'ogu osobola okutwala omwezi oba omwaka
14: adhan kushukumusimu katunyisa mwenda Pan FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
16: ekifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na walina senyiganga takugwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwa alumizibwa alusazinga zikuyisa bubi ofune chiketo oba gasi mu lubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shop sizonna lyakakasibwa National Drug Authority
17: ngabaliwo munne
18: Hamza Islamic Schools eruwero balina nursery primary ne secondary gabawala nabalenzi abetsulo nabavibwero basomesa nokutuza abana ebigezo byoluwalapo mu sabia idadi kusethana we basomesa sciences arts computer nebye mikono
19: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagambo mbaka wa allah okusasira kwa allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhdhin wimba mulido mwazinyi faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin muddemu ngo mwazinyi bwagamba kuno kwe kwazina kwa salatu al fajr kupala fm
20: allahu akbar allahu akbar allah

0: yimizanyo
1: sports break
2: okay obudde bo butukutte banange lero bambi kasekende butukutta mavumba vumba nje tugenda okola abantu kasoke mbalagire bagenda okwejanjaba tugenda kwejanjaba nakuzo mwezi nga 13 ne 14 soko gene bakebereko bategeremo butufu ekikusumbwa chichi Jaja wa Habo Katumba Hussein wali ku joint ku Uganda Joint Habo Research Clinic Krebs sabra ya Twitter abanolo sisara ya bulamu emirundi ebiri mu mwaka na yoro mu omulundi ogusose mu mwaka guno 17 ne 14 guno mwezi katino osumbuyibwa endwa dezenja ulo yikiwe bugumu otawanyizibwa mu bya bulamu obwo oina kamunguluze okubaka munguluze obera ne chiketo bulika sera endwede nyinje zifana kanyo bubone no echa libade cha buvunanyi zibanyono gane bakebera ne bamanya echu kusumbuwa kaba otonga besi byeko infections nyinje nyo mu family abami temwagala ko janjaba temwagala dala muti empiso muti empeke ne habo muna mutia habo gendo omufune mu janjaba ne muchara omusobole kubera nga muwo namwe na amakaga bere nga malambulu njo mwami bainayo ka package ko omwami tutambula bulunji package jeri omuchaya nawe package jeri mitwalo mukaga joka we wandise na mtwalo gumugo kagoka atenge na kuzo mwezi 13 oba 14 okenene omuntu ne mitwalo 5 bagena kuteka mskani gwo mchala bakebere mu ndomo balabe olubuto oliotia abambamba nebizima ngati bamanyi bagenda kukebera mskani atina omwami prostate mmanyi okubera nga teto fuisa bulungi fuisa bikasera olumizibwa mu mbere ezenjawulo newebuuza kyeki kusumbwa kati kyangu nnyo okugenda bagenda kukebera prostate ku sente ezo kaze nkugambye bakuzuulamu obulwadde nga bakuwa eddagala ate nga amaze n'okukebera mu sikani nno tutera okgendayo ne batusaba 12, 15, 9, 8 waliwo abasaba n'ekitundu kisinziira wa n'ekitunula nga tebigize bulungi kati ku 16 kwe kuli sikani kwe kuli eddagala wewandiise n'12 kakase namba yo kunoti 752 3211 noti 752 3211 Dr. Katumba Hussein Jaja Wahaba kulinze ne note musanvu biri asatu mubiri nsanvu mwemu kuminemu note musanvu biri asatu mubiri nsanvu mwemu kuminemu ogenena iba kujanjabe endwa deza bazi janjaba kabotongo amaguru agaluma olubuto olumizibwa wansi wa kameme oina maba mulubuto bazite ulcers kwe gamba oina endwa dezenja olupakeji ya mwabami ne omugenda kwa mujifuna enakuzo mwezi 13 ne 14 omwezi guno noti msambu tano biri asatu mubiri nsambu mwemu kuminemu okumanya ebikira kuwebio
3: kari atibu wanafaba wa kisumu wazili msekendo school baga sumiria ona elevu nga basa mbisa maguru asatu wakulia dini ya BNC atenga baga nebi mikono babiteka kunyamani kari ndo baga antipa sumisa arts and sciences nga baliku msingi kwa visiram na inga mwana watu nezikilize ndazani zwa wa kisumu wazili msekendo school baga manti enso misa nunji dalam mwana bagina kubanga bambangu lakusaidi edini ya NC atenga baga anti baina buli echeta kisumu wana kubanga bambangu la bulunji mwe mikono ni baga anti abana bambangu lakubanga bakula sabun ebizigo okutunga okuba jam mechanics nebira binji onongo mwana asanyo kubanga afumanga inakucha subula okwetandikira wo bagaba academic bursaries eri abana abenja urum bagaba ebye mizanyo babiteka kunyisira okula bango mulane ebiseri bimaso bira bitangavu olwechi toneche ebyo kwelinda biri guluguru endya ne nyambala yabizi ya mulembe dalam ngamunange jusanyo kubanga oteko omwana anti library laboratory nebe nebi etagisa babina bulungi okumanya bisinga kubanda fa bawo kiso muzili mu secondary school bakubira ku note musanvu note nya Insanvu musanvu asatu musatu chenda mutano noti musanvu noti nya Insanvu musanvu asatu musatu chenda mutano okumanya ebisinga okwe
2: Olunaku lwabazira twagala kumanya ni muzira wo tuwe n'ensonga tuwe omuzira wo n'ensonga okutesa okwakaguntu ja kulaba encha lero gena kube simu mudachi kantono nnyo gwembulira omuzira wo n'ensonga lwachi
3: naye waliwo
0: okutesa kuna kwikutesa mu etuli omukeze
2: okay kasake ndabado gamachi abado gamachi
3: nandi agadde ndi batogera muzira atugatta bagenda kogera mama wange tata wange
2: aba wansa
3: sunuleko wabweru
2: nedda
3: sunuleko wabweru nokambe ntyo kusunga kwala nyokero biyakola emabega kawo
2: bwo wafaipa singo byo

0: ni dabo dabo
1: boom chiki boom chakala
2: amanya gangenze abudu kayua mbera muluka ya town council era nkolera ku road tolo nalimba ku nkumbi yange nakula loko boom kubiri ne kanywa fundika ngamfune simu akati banange bawagizi banange mwena mwena njagala mulabike nti munywa loko boom kwanza nange ndamanya hivi akusaga ne biri mwalaji
3: Chakala, akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kimera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyiga bawanguzi. Ebyokunywa byamanyi si birungi eri abana, abachala bembutu, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kanuka kakasibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakaseera kagere.
4: Abachala bazira.
5: Yeah. Abachala bazira.
6: Kumu nsamba kutanyeza mwenda falo FM mohekula erio monte wabuli jo. Asianze kula msaka.
5: Yo. Abachala bazira. Abachala bazira.
7: Tisenga mtumulia prosesi Allah ya gaba hatia. Namu andu ono Allah tainaji ya musendera bari. Olaba namu andu. Allah wechitiwa ya mula giro kubeira makagaba. Emiezena. Nga atude kubwa namu andu. Ya idaye. Atule emiezena. Mumakagaba.
4: Abachala bazira.
7: Echimutu zise emiezena chichi. Tusobola kutunulira namwando ono tagenda mu mwezi gumu guno nga bafudde tumugobya agenze waite emyezi esatu adaba gambe banage runo olubuto lwennina lwa mugenzi
4: abakyala bazira
7: kati omukyala ono namwando taina kuyisibwa bubi kulwa kubaya bazaala mwana
8: ekibite kijjawo kibi
7: Allah yakulagira abaana bamwe mubalabirire baleme gamanti munange tata wafuwe yafa tetudanga mukufuna ku munogwa nusu tetusomi
8: mwabambe mali abamulewo kwa mmwe mwekebere
7: abaana bali ku street
4: Abachala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku sawa musanvu paka sawa mwenda isakawungezi
9: kano ke kaseera aka programyo abachala bazira kitufu ddala abachala bazira eno ye program abachala bazira wano ku Pal FM
4: Program Abachala Bazira. Yeah.
5: Abachala Bazira.
6: Kumu nsamba kutanyeza mwenda falo FM mohekula erio monte wabuli jo. Asianze kula msaka.
5: Yo. Abachala Bazira.
7: Tisenga mtumulia prosesi Allah ya gaba hatia. Namu andu ono Allah tainaji ya musendera bari. Olaba namu andu. Allah wechitiwa ya mula giro kubeira makagaba. Emiezena. Nga atude kubwa namu andu. Ya idaye. Atule emiezena. Mumakagaba.
4: Abachala Bazira.
7: Echimutu zise emiezena chichi. Tusobola kutunulira namwando ono tagenda mu mwezi gumu guno nga bafudde tumugobya agenze waite emyezi esatu adaba gambe banage runo olubuto lwennina lwa mugenzi
4: abakyala bazira
7: kati omukyala ono namwando taina kuyisibwa bubi kulwa kubaya bazaala mwana
8: ekibite kijjawo kibi
7: Allah yakulagira abaana bamwe mubalabirire baleme gamanti munange tata wafuwe yafa tetudanga mukufuna ku munogwa nusu tetusomi
8: mwabambe mali abamulewo kwa mmwe mwekebere
7: abaana bali ku street
4: Abachala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku sawa musanvu paka sawa mwenda isakawungezi
6: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh CBA chando mulonje yekumide kumukutu ogwachi kumumusanvu akutonyeze mwenda Pal FM ekula eryo muntu wabulijjo asiyanze kulamusako nekiramusa ekisingira ddala okuba ekyekitiibwa Kitala nyo aba freedom kama katonda abagumye ne banaffe bajulide myoyo gyabwe agira muzisa. Ennaku z'omwezi ziri mwenda omwezi gw'omukaaga omwaka 2026. Matenda majibu gashiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusinze tumusabe yekka. Yatagenda kutukowa mu mbeera yonna. Nkwaniriza mu program abakyala bazira. Abali mutala bamayanja mugamba muti akalimbaagala ebitenkanika. Bannayuganda bannange abali wano ngambe kindekeki. Nakola leero lukulu. Irozide na kuruwa bazira. Tu ya zayo za bazira. Mbibade bagenda uba kutikira uba kubawa wengule. Sima mdali. Mbata sobode endo za lero mstate house. Waliyo. Abantu babalebu bazi. Wa mzeyi. Orembeda. Yebirwa demunange. Ebiteveka. So echongaba na Uganda. Tuino chigumira. Wacho COVID bwe yatandika. Abantu ne babiteekamu ebyabwe ne tugenda okulaba ng'ekirwadde kigenda kisipenkenya abantu. Abaana baffe bagenda okubeerayo olunaku olwaleero mu mpaka za Quran. Olwaleero abaye bagenda okukontana be tugenda kubanga tubakoonako. Tulina Mutabazi Ali Tugenda kubera naye mu kubinkana Hanbo Islamic SS Cheyune Rashid ava ku Risha High School Mugalura Mustafa ava ku Nachifu Mamodan SS atene tubera ne Sesanga Muhammad Yasin Sharija Islamic Senior Secondary School Nijad Abdullah no Nijad Abdullah ava kale tuina Mutabazi Ali tuina Cheyune Rashidi tuina Mugalura Mustafa tulina sesanga Mahadi Yasin netubera ne Nijad Abdullah abo betuno nakolwa lero bwe maliriza program beba kontanya bagenda okubera nga babinkana mu Qur'an yekitiwa so olwalero bwe kigenda okubanga kitambulira ddala ampeza mulungi omugenyi wange yamaze dde okubanga kalidde emabega w'emizindalo gya Radio Pearl yani abeera wa akola ki kiriza abeerenga akulamusaako naye ng'omumanyi ejadde nsanyisa okukulabako oli bulungi
0: alhamdulillah
6: tolina tabbu
0: alhamdulillah
6: ali ate omwana tugoleseeyo
0: mashallah neseeyo bangi bonna balungi
6: banapala bakumatira ebitenkanika naddala abaami bawano ku mutimbagano guno ogwapaalusi
0: ntera kuwogera bituufu
6: gye bali bye baagala okuwulira
0: naye alhamdulillah olwaleero naate mbajjidde leero omanyi ne bwaba mwana ne bwaba mwana ng'omwagala nnyo si kirungi kumulaba ng'akola nsobi n'ogamba nti kasse ebirungi byakola bingi
6: ateekeddwa ako kali mayina
0: ako akali mayina ako kasobola okwonoona ebirungi bingi mpozi nga sinabagenda mu maaso nsooka okutendereza Allah ow'ekitiibwa ti alhamdulillah nezirako okubeera nga nsaalirako weekitiibwa Muhammad sallallahu
6: alaihi wasallam
0: amma baadi rabbi shrah li sadri wayassiri la amri wahala al uqdata min lisani yafqahu qawli oyo weekitiibwa ennyo nabbi Muhammad sallallahu
6: alaihi wasallam
0: yalwana owezingingire okulaba ng'eddiini eno ffe tugyeyagaliramu era tubeeremu abo Allah inshaallah bitusuubira okubeera nga tuwejjana ayati asiya bannaye nsanyusa okulaba
6: alhamdulillah
0: mwana nyabo tubulaŋŋanye tubulaŋŋanye naye
6: alhamdulillah
0: mungu yeebale kuddamu kubeera nga atusinkanya ate n'atusinkanya mu kifo ekisinga okuba nga kya kitiibwa ate era nga twogera ku ddiini ye ey'ekitiibwa
6: alhamdulillah
0: Mpozi omusomo gwaffe ogw'olwaleero ajja kyasiyanga obudde butambuddeko abakyala bansabye nti abaami bano tubawolereza nnyo naye tubadde tusaba abaami abali ku Pearl omusomo guno mugutwale nga kikulu abaana abattu mubaleke beeyagalirire mu bufumbo bwabwe beeyagaleko nammwe nti twogere ku nsonga ezirumya abakyala eri abaami baabwe ensonga nno zinajja jasiya teziriiko nti
6: abakyala nga bingi ebibaluma biggwayo
0: bingi naye waliwo ebisoomooza ebisinga ku binne bya ku birala
6: nze kyanazudde mu bakyala hajati nga tonaba kutandika bw'omukolera ekintu nga kya bbeeyi nga kirungi bwe kiba ne kimala ne kirwawo ebbanga amala n'akimanyiiza amaaso kati ebirala n'alabanga ggwe atabimukolera okugeza omukyala ono oyinza okuba nga wamugulira emmotoka wamuzimbira ennyumba omulekera ssente naye atuuka ebintu ebyo byonna n'atabirabanga bikulu ebbanga kasita litambula ate n'ayagala okubuukira ate biki ebisingawaawo yogaa nti naye omusobozi bw'omwami ddala eno gy'agenda bino byo tabirabanga bikulu era n'abamala bagano mukolera biri ebirala bino byonna yinza ogaba musajja mubi nnyo omusajja ogwolaba tanyamba naye ng'avuga emmotoka ali mu mansioni ezakameeza saawa yonna azirina okitegeera naye olw'okuba akatono kati be bakyala
0: munanga jatyasiya mu butuufu okukirowooza bwojo naye toli musobya abomwebali naye bano betugenda okwogerako ate si beebo bana abaana ba ssebo mm-hmm. obutuufu baagala nnyo obufumbo bwabwe. Ate n'oyo gweyogerako omulaba ajati Asia, mu butuufu oluusi waayombera ayinza okuba nga ategedde nti waliwo gwe babikolera nga naye waakiri ayagala standard yekole ki okusingira ddala ajati Asia. Abaami bano bajoogamu ku bakyala abalina eddiini, ekyo obadde okimanyi? Tugambe nti kale abalinamu ku luyimaani ye ayina kukkiriza, naye nga mbutuufu ayina obuki?
6: Naye kati gwe wa imaani kuba ennaku zino tebakyatugatta wamu mu nnyumba emu, tusheyalinga musajja, ono abeera Makka, ono n'abeera Madina oba Ejjidda. Kati gwe ekikuwanvuya ensinga otunuulira eby'Ejjidda kiki? Sikwerwaza mutwe.
0: Era ebiseera ebisinga abaami be babireeta, kubanga bw'ogezaako okukuuma eby'Ejjidda bibeere Ejjidda n'eby'e Makka bibeere e Makka. Nsobola okuguma naye ate kasita birinkingako eby'e Makka ne birabikirako Ejjidda, obuzibu buba bukoze eki? Obuzibu buba
6: kyogamba obujja bujja.
0: Obujja ajakyasiya tebulina we butali. Ate nze njagala mbabuulira abaami, kyomukyala yenna atalina bujja manya bujja abatakwagala kiringa omwana atalina bbuba abatayagala
6: omukazi amazeeko emirembe
0: naye ebbuba eryogerwako ajati Asia erisusse, era abakyala mbagamba nnyo nti mubeere nalimala.
6: Batugamba kulikomya wali
0: mageezi. Ekyo kye kibuuzo mbuuzizza bulungi. Omukyala yenna nze mukuutira nti bw'aba ayagala omusajja ne bw'aba mwana ne bwe kiba kintu kirala, oyinza okuba ng'oyagala essimu y'okusimba omwami wo, baako ne w'okoma nga bw'osaba Allah nti Allah wange tompa okwagala omusajja ono okusinga gwe. Gwani Allah? Tompa okwagala omwana ono okusinga gwe yamumpa, kubanga ekyo buli kinaaba nga tekizze ojja kwekaa ng'omwana wadda olwo olumbe lwenyini lwolaba Oluganda, kale tuula ng'owoza imaani ojja kwesanga ng'ogezewa.
6: Naye n'obiraba ebyo ebisajja byaffe ebyo
0: tuyita bisajja
6: ati tubyagala
0: abaami baffe
6: abirungi obalaba abo baagala nnyo bbawubira era amala nadda eri mu kasonda n'amwenyanaga nti nange mmuluma kino kyenkoze naye kimulumamu n'akuba obulattiyeribadde
0: nga twalige baagala nnyo okulaga eryanyi
6: naye bwamala
0: simanyi wabula eryanyi
6: bwamala addamu erinaga nti
0: mulina
6: kumbe
0: ne bagamba nti mulina gandatu wetugamba nti mulina kati naye aba nnina si kyekyo naye munange olaba ajati Asia mutuufu Allah yabawa balaga amaanyi naye yabagamba kutukulembera, teyabagamba kutusuukaku kutulaga nti bo be buli kimu. Allah ow'obuyinza ye buli kimu, kubanga singa abaami bano babeera nga bamanya ebitukosa kacyajya kyasiya oli mukwano gw'omwami we, ekyo nkimanyi naye n'olaba nga ina kyakoze ate n'amanya nti kikulumye, kubanga tufe abalina laavu wakati w'abaami baffe ofuba nnyo omulaga nti kyakoze kikulumye, kubanga singa tokimulaga oyinza okulaba nga Allah oluusi asinziddeyo laavu yammwe n'ekola ki n'ekendera. Ate bw'ayongerako ekirala n'otakyogerako osanga agamba nti naye oba mama gundi wabaki munaye luli wankwatanga bwoti naye oba kati kiki, kubanga tokikoze eki tokyogeddeeko. Kaakati nno y'ensonga nti nze abaagala, era bujjo gwaga nti ajatadira ye buli watuuli emabega w'omuzindaalo, baami bamanyi nti tebakola nsobi, bannanga abaami bakola ensobi. Naye abakyala luli tubadde tubasomesa nga mmwe musinga okukola ensobi ennyingi, naye newankubadde nti abakyala tukola ensobi nnyingi, naye n'abaami mbadde nsaako luno zino ensobi nammwe mukendeezeemuko tusobole okutambulira ewamu g'obufumbo. Tetutuukiriza butuukiriza nti nteekeddwa kuba mu bufumbo, wabula tubeeremuko ne kawaazi k'okunyumirwa. Okugeza ajati Asia omwami ayinza okuba nga mbutuufu annyuka ssaawa emu ez'ekawungeza omulimu gy'akola yeekozesa, nkimanyi nti annyuka ki ssaawa emu, naye n'avaawo n'agendako ku mmamba, n'ava ku mmamba n'agendako oba ku mupiira. Mu butuufu n'abala nti ewaka ajja kuyingira ssaawa 7 ate ne kitali kyalumu, oluusi ne gifuuka na rutiini.
6: Kati nganzo lafu biwa kutegeka, au kuteka teka.
0: Hati katola nga naizi tandiso kwa hati nga muli. Mkuhanu gogo ya gala
6: kumeo. Baida ya mba nga muli bafumbo. Gogo ya gala umuami wo. Sapa wetuka. Bafumbo ulaba muami wo.
0: Nga vosho.
6: Abadi no mkuhanu.
0: Obungo buta aliko kubena mga kumwana
6: wabandi.
0: Kumwana wabandi. Kwe gamba, kare mga yungati, chivi nyo kumanyizo mchala, jisawa nyaze njini oliwaka. Jake tano, jake biji, jake emu.
6: Na ebu liroma nyo budewa bao. Mugati kati, mtadeke chokuliache. Antekeka mazigia goku na haba.
0: Akatunda na katege seda.
6: Antekeka kama sanyalazi. Kati, tuwagala nyo kufumba.
0: Tuwagala nyo.
6: Mbe mwami wako li mulubirizi. Oh, nile sanyo. Mugati kati wano nja kubante sete so akakeka.
0: Embele no jina.
6: Fumbe, ebintu ngo mwami wanga agenda bida na mtimo oku.
0: Kale nye wabanga. Ochikoze taliyo. Nene ovalanti njagala nye sawe bilizatu uke waka. Ngana genetege seka andawe ngandi chimiula.
6: Nene
0: wana manyeza ngu jemu, no jetanu, no jomu kaga. Mubutu ufe emwe no jajite kake visera bitono. Nange jakuroza mchano mkaga.
6: Omanyibu wafumba ngu wanabia koblonji sawa za eveningi. Omami wa yagala alie mere refresh. Omazo kuna bawekoze koblonji uwate mere yo utadde wano mukeka. Biofumba bogira no wako omami wo. Binyuma! Oba ulida love. Nae mama.
0: Nae mwuzi jebufate mumanyayo. Nae adomu kago vana mbolili akonko nyorusa akukanze. Kupana baba vela. Babela fa guilty bachita bacha mu Uganda tugambe cho babela pakwatiwe ensonye wa omukago gogo naye alabanga mutufu kyakoze te kili iyo akonkona kokoko ngo omubbi njya kwa omukanga ndozo ba mubbi bwala batogudde osimu najoka ajifulu ajulumye
6: bwajulumye nayo nizo nizo zembana judded
0: ati kakati olaba face wegenda okubera nge yali badela biko bulungi byo we byudde byo nabyawe deko daka smile konna wakakoze
6: okujja ko obere eryo ngamba chonna chompita shitegeet ngenda kerewa mukole de kutte muko meka ntubira tuinzo kumala bwezi
0: ne wama katazo kide nufune na ochiba ko mutwe
6: ne mba mkumu
0: ne chine shokunda ganti omchala tebamtegeza budde wasangira mu butufu eryanyo bola zelinji ojja koso omutima gwange bwa abane ze mpiba jja kufuna ezuwe
6: okwagala kwe kusoko kisalika ko erije mbadde mvayo
0: Nizikijira kakati, ne kumachabu naba nkusibuli, ya njia kuila likianti ya wale, lukati ya kumye unyobulu, nadaka, nadatami. Munage switi okuma umekanti, omsajja teba mbuza jialaga.
6: Anja tinkakuzi yoko wali woba. Boba to communicate nze. Ate oba to mpuliriza. Oba nga to ulideri njogeda. Nangi sijja kuuliriza byongamba
0: nga bw'okyogedde exactly
6: kakati botabi ngamba ni wankubadde nga obadde ngamba mazima love yona gye nkutegekedde jja kuba yakukaka bonaba wakifuba
0: kakati najja tyasee nga biraba abaami abawulirize saa zino mu studio sirimu ze naawe naye abakyala bali baga alabika ayogera bwange alabika agamba bba wange n'olwekyo abaami tubeegayiridde Bambi mutube, baga uchi, bebelele mu. Bola banga muno face chuse mu. Ata jaja senebo bango ngambi, chileke kuba kumpicha wiki na kusatu.
6: Kati bongamba, nanti kwa tolese tukutogele kubami, ila nebi tuluma.
0: Chingambe, manyete na kusatu ezeza wiki.
6: Abami mikuano jange mwenaba ulidaba li kupale fame. Kubaba nava kwano mikuano jange. Mwule msajja ina uliliza pale fame. Ayagala palo. Mwagala nyo.
0: Mashallah.
6: Bobanga okomyewo. Ebinyizo na nyize nyize demi mwajini mnyi. Ndoze nasifananika. Ochitegede. Chigateo.
0: Ate vitu zoku wa igiriza.
6: Chigateo. Na ye kati oze.
0: Kolo mpita ako sweet.
6: Ate ondaganti.
0: Ndude yu mabinsu
6: yuwa. Oze olide.
0: Na ya hizo kuteka ko face.
6: Distance ye ruma.
0: Na kulaganya inzani kugati no kunaba nabi no buza jona
6: togeza no distancinga
0: kumuzikiti ina yebiyigo walo yangandi ko yamugandi ko muzikiti baina yebiyigo ine bikuwa ne taulo
6: chebera bidde inti omusajja ifa abakyala Mungu yatuteekamu olumanyo musajja wabava makubo malungi omutima gukugamba bwabava makubo mabine wankubadde oba tomulabye omubiri gukyukako system yaffe Allah bwatyo bwe yatutonda
0: nkati ajja kyasi abalina yo n'embeera endala okozesa ebintu byaffe nga bwe baagala mu butuufu waliwo omukyala essaawa zino omwami yagula emmotoka
6: gwamuwa mahali oliko ebyo
0: omwami yamuwa emmotoka omwami yegulira emmotoka ye mukyala nabeera nga
6: ebintu byammwe byebiruwa soka
0: ebintu byakati ngamba ekintu tugambe kyewampanga kyange oba kyeneegulidde nga kyange nkirinako olukusa okukinsaba n'enkikumma oba nemba nga nze ngenda okusooka okukikozesa okuwa obudde waakyo kati nkugereza nga omukyala ono omwami yagula emmotoka ye mu butuufu omukyala agikozesa naye mu bulumi n'okusooka okumulangira bambi omukyala n'akola mpolampola obusente bwe naye n'agula eki
6: eye
0: naye olumu omukyala ayagala okukozesa emmotoka eyo omwami ate omukyala bwe yagula omwami n'atunda eyiye ekiwulira kakati namugamba badde nsaba kgendako wa namugamba nyabo emmotoka eyo yadde yo n'ekimanye nti gwe n'emmotoka yo byonna muli bintu byange njajasi yakandwako kawulira nga kyategeeza nti ye yalina okusooka okugikozesa oba olugendo lwoli lusalwamu lukoleki naye neyeerabira nti obwo buba bulyazaamaanyi omubaka bw'ataakolako eri baki era allah bw'ataabasomesako kuba tugamba nti kullukum dhalamtu nafsi allah agamba nti ye yali inni dhalamtu nafsi nti ye allah yejjako obulyaki obulyazaamaanyi natugamba fala tadhalamu temukolanga ki temukolanga kuba nammwe obulyazaamaanyi naye olw'okuba nga wampa amahale n'ogula ewaffe nonga ebintu byange olina bikozesanga bw'oyagala mujja tuteekamu omutima ogugaana okukola
6: naye erindako Hajjat Hadiya gwe kikusanyusanga omwami wo ali ku bigere siganyi omwami wo ng'alina olugendo olwali badde lwetaaga emmotoka ng'awaka weeri kati gwe n'ogimumma olw'okuba iyo gwe wagigula bambi ndabanga omwami oba
0: tomuwaddeyakyasiye si bwe
6: kyogeddenaye otufumiikirizeemu
0: ekintu ekyali ekyobunaanyizibwa okusiba
6: ekyakizzaako ekintu kyo nze ndaba ki eba laavu
0: akikozesa odde kyeggambi yatuuka n'okutunda eyiye eno nesigala nga yaawe bameka
6: omugamba buga nti hane
0: naye ng'omukyala amulaze
6: otofutototeekamu onootunonaku
0: era munaye omukyala oli bw'ali naye koono yamulaga nti saagadde kwatula nnyo mulimu gwa mukyala naye nga naye nagambya jakyasiya onzikiririzaamu essaawe n'amugamba nti kansookeyo emmotoka eno bakale ntwala ontuuse
6: ngaogikozeseyo
0: omwami n'alaba nga kizitoye n'amugamba nnyabo gwe tokimanyi nti gwe n'ebintu byo oli byange naye nga muli mwe mwava emmotoka gyakola
6: ki yali agenda kwenda
0: no si kwenda wabula omukyala musomesa samuwere kakati yali agenda kusomero ng'alina okutuukayo mu budde agamba omwami nti kale tugende ontwale ku ssomero gwosooka okozese ki omwami amugaga okozese engeri yonna ogende ezi ntwale ki kubanga naye mu bulungi
6: yanjikulekera kuba musazi tatawawaka asazeewo
0: kyolaba okusalawo okwo kwe twagala bakukendeezeemuko
6: waliwo ebintu omuntu byasalawo ng'abisazisawo mu mukwano mulaavu
0: teyaliraako ajatyasiya nawe obulya okyogera nti naalidirese naakola ki ng'obudde omukyala
6: muyiseeko tetufaanagana mitima naye ekigambo nze omwami wange ng'agenda kukozesa ekintu ekyange kugeza oba ayambadde jaketi yange oba ndabanga omukwano oguli awo okugjako bwaba kireese mundeeta embi nga yampaka nga lutalo
0: ekyo gwe n'ebintu byoba gwe empewo ekufuuwa okusinga yeye gwekole ki
6: emufuuwe
0: gwe kekufuuwe yayambale ki
6: katuveeko mubaka buno katono nnyo okunyigiriza abakyala Chituruma.
10: Oyagala okutandika famu ye yenkoko, eyembuzi, oba yobumyo, kugawa agrofarm. Tusobola kutendeka engeri okutandika famu yo, eyenkoko, embuzi, nobumyo. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obuluna kulumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda wogenda otandika famu yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika famu yo bulungi. Tutuukire leero kugawa agrofarm ku famu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti bbiri noti noti 9565 Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumi abiri kumi na musambu abiri tani kafamu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofarm
11: mnyumbeno buli kijjulo kitukunganya ate n'ofumbisa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali ate olwo gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli
12: Omanche wetaga.
13: Ona!

0: Ebisatu.
1: Kubirungo ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano. Waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona. Akole wabari ham.
3: Boom chakala. Season 3. Double energy. Ma winzi. Obado chimanyi. Tikatu osobola okwe wangulile motoka. Kunkumi bidizo ka. Wezi mwa amanyi. Ngonywe chokunywa cha rock boom. Oba silver back. O wangule bida bebi nene. Ne boom chakala. Season 3. Wangule bida bebi sanyusa. Ebi uleza dalobu umbi butano. Mukash. Flat screen TVZ. E motoka. Pichi pichi. Smartphone. Kusane free complimentary. Okufamu rock boom. Ne Silverback. Choino kula changu nyo. Gula buguze chupa. Ya rock boom. Oba Silverback energy drink. Kibira wansi wakasani kila. Chula bayo. Cho wangula. Aba wanguzi. Aba na wanguli chupa za rock boom. E chopu ngacho cho wangude. Osobola ukuchidia kuduka lio neri kulio kumpi. Obo kube. Ku 0800. Biri muenda muenda. 0008. Rock boom. Tanywe wabana bato. Aba chala abe mbuto. Aba yonsa. Kusana abe mibili. E jita kula gana na caffeine.
4: Nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala iyo najo sinzira okubanga otumbudde omukutu gw'omuganzi ogwa 17.9 Pearl FM ekula eri omuntu wa bulijjo kugamba abagenda okubbinkana okukontana olunaku olwaleero mu Qur'an HTV wano ku Pearl FM bwe mba mmaliriza Kasule High School tulinayo Mutabazi Ali wa juzu 5 ne tubeerayo ne Hamban Islamic SS Cheyune Rashid aine juzu 5 ne tubeera ne Mugalula Mustafa na aine juzu 5 na Chifuma Modern SS Sesanga Hamad Yasin aine juzu 5 atene tubeera ne Sharija Islamic SS tuina na Nijad Abdallah aine juzu 5 abo beba kontanyi abagenda mu mpaka za Qur'an okubinkana olwaleero nga programu yenu yabakyala bazira ewedeko nchani ne Hajati Hadia gwetukyali naye nga tutunuulira nti abaami munyigiriza nnyo olubirizi lwammwe so tekyali badde bwekitu wadde nga oli musajja osajjalata naye bonna alaga okusajjalata ennyo ate munange amaka gajja kufa mulina kino kyemukola nti gwe bikunyumira amaka gabirina okutambulirako nedda tebiwoomera matama abiri tonyigiriza side nti olw'okuba gwe ekyennyanja tokyagala kati bo tebalina kulya kyennyanja balina kulya nvaazo zokka zokka zokka nedda abantu baweddembe waleme kubakosa jangu wefuna ekitabo ekirimu edduwa ennyingi ennyo kyawandika mukadde waffe Shiraimu Kenya ku 12 zokka so nga wakisa Omuzimusa Secondary School bali ku 0 nyansa 7 3 5 0 8 8 8 5 inono somero lya one elevo Hajati Amina na Chiganda kulindiridde liri Wakiso Muslim Mukaru Enterprises Uganda Limited totawano kugula sementi awalala jangu sementi mitayimbwa mabati tanka langi byamasanyalaze basangwa kuudika Rashid Hamis Road banono beba Mukaru Enterprises Uganda Limited bali wampewo kugayaza road bali ku 0 7 0 8 8 5 0 5 0 10 Firdaus Hijja andi umra services wana tu umra ya mitwa ya milioni 5 zoka bakusalideko basange ku ofisi yabwe nakasero kuliana Istiran Tube bali ku 0 7 0 8 9 8 2 3 mbogo yali ngabo Jangu ne mitwale ebiri n'ekitundu gyokka ofune bikwata kubala n'uhumbogo kya basinga wano ku reception ya Pearl FM Songa House of Zakandi wa ku Uganda batugambe tujje mu mali ya fetu ya beko banafa batalina mwasirizi basanga wano ku Odi Kampala Perineum Gardens wano jangu bali ku 0 7 7 0 7 6 5 9 15 bano tumusamuna tumukaga 5 5 19 19 tewera biro kwambala olabika obulungi nganti twambalira wajana ati Musa Muzeri Muweya Asangi wa kumukua na kedi opazine pake nkade molo. Wali kuziro msambu nya. Biri mnana noti nyanya msambu. Banoti msambu noti. Yatano msambu kumina nya noti mwenda. Nishage na maso ni Hajati Hadia. Nga tutunuli Hajati. Tochuse omuzinda logo tojia kubanga ulirabulonji. Nkale kamkuteke yetu lave na ye. Yogira mumpu lide. Chusa. Chusa omuzinda dawali wobadde nsobola okufuna obulungi masha Allah nkufune obulungi nya tutunuulira okunyigirizibwa okuli mu
5: baami eri abakyala baabwe
0: kati waliwo ekirala okusuula obuvunaanyizibwa bwabwe. Ajajasia, kintu kino kiri mirundi ebiri. Waliwo abakyala bambi abali ewaka. Ng'abaami bennyini be baakisalawo abakyala batuulewa awaka. N'amugamba nti nja kulabirira. Nga ye bw'abala nti alisa kameeza, kameeza nno kaabala ke kaliko amatooke ag'enkumi ebbiri oba omuceere ogw'enkumi esatu. Ne mukene. N'amuteerako awo n'ekidomola ky'amazzi egajja oggula wali kataapu. Oluusi n'ekikopo ky'omwana ekyamata ne haafu ya sukaali. Yajasi yabala omuntu oyo gw'olese mu mbeera eyo ng'ajja kukyalirwa omugenyi. Yeetaaga okwambalako obulungi. Ajja kulwala agambe nti munaye wavuddewo nno omusujja biki biki.
4: Omwana.
0: Naga esente zino soagulako mpeke. Omwana yalwadde. Okiraba? Eyo kiraasi n'ebeeraawo ate bwe kituuse ku bakyala abakola abeekolerako. Kale situganye omwami n'owa gwe wakeera n'ompa bizinensi. Sigaanye wakeera n'ompa. Naye n'ogamba nti kakati nnonyaba abaana tujja baweereranga babiri. Okiwulira Jatiasia? Oluusi nga ne ka bizinensi kaabala tekavaamu fiizi wa mwana. Tubagabanire wakati.
4: Olwedde kyotunyumirizza. Omukyala yagula emmotoka zibeere bbiri. Omwami n'alaga nti atunda okukunyigiriza.
0: Okiraba?
4: Okukunyigiriza. Lwaki toba naiyo nange n'embeera
0: neyaye? Kubanga ekyamuzza ng'era alaba nti ey'omwami temukola ki?
4: Omukyala naye yawulira ng'ayagala okuvuga.
0: Ekyaliga nti sente za mwami. Wabula abaakerenkera abazadde ne bamuweerera omwana waabwe.
4: Mu butuufu wali obaddeko awo ng'owulira olugendo olwetaagisa mmotoka. Kyokka nga ne gw'oyagala ogiggyako nga naye awulira emmotoka akola ki? Nga mwenna mulina olugendo nga buli omu ayagala ki? Mmotoka. Nkiraba. Awo tewaba kukwatagana.
0: Okiraba nga Jatiasi yanze nakerenkeera n'entuuya. Ate abaami bano balina kino Jatiasi ekisinga ddala okuluma abakyala. Ayinza okuba nti kale tuli ku mulimu ffenna. Tulina abakozi ku dduuka. Okiraba omukozi amusasula nze gwajja naye takola ki? Tansasula. Ne mmala nkwatako emitwalo awo etaano banguleyo ku shaliyo ennungi awo mba nzibye. Naye ng'omukozi ayinza okuba nga asasula emitwalo nga abiri.
4: Era emuba mufumba babiri. Munna aba alumwa oli gwe bagenda naye.
0: Kyokka
4: nga nange mba nnumwa. Esente zonna bazimalira gwe nze azitakabanira.
0: Ekyokubiri Jatiasia. Gwe nzira yeewaka oyagala emirimu gyange egy'owaka ngituukirize. Weegeraba nnyabo. Ogamba omukozi okungolerera nawasa mukozi. Oyagala egy'owaka gyonna ngituukirize. Oluusi mulina abaami abagamba nti nze n'omukozi simwagala. Naye munnange ojjakeeranga nnyo osooke okola emirimu gyo tusooke tugende ku mulimu ffembi. Gwe sigenda kusasulwa. Okiwulira Jatiasia?
4: Naye era omukozi.
0: Naye nga nenkwatako emitwalo etaano mu seefu. Olabira ddala nga nzibye ate ng'abaami abwe batuuka ku dduuka. Ayinza n'okubeerawo akakati n'agenda mu mikwano gye n'adda kubala ssente waggulu. Kiregeza loodi y'okola yonna esiibye kwani?
4: Kati nange oba oyagala ntuukiriza ebyewaka nsookaayo ku dduuka.
0: Nsookaayo ekyokubiri.
4: Mu bizinesi.
0: Mbalanga omukozi kuba nange ongambye enkeera enjoze.
4: Kubanga tetufulume ng'ekitanda sikyaze.
0: Ojagala ne mu kyange gye nfumbi. Okiraba?
4: Naye.
0: Abakyala mwe bali mu kibuga munajjatiasiya nga bwe batyo bwe bawangala. Mutuufu ng'abbirira bubbirizi ba kasitoma eddazini y'empale gye yalituuza 2,200 n'alemera 2,600 ayawuleko emeka. Kaakati n'alinako ne nnyina. Nnyina akimanya omwana we akeera Kampala kkola. Akola n'omwami. Wonaatuuka kugenda mu kyalo ojja kukwata kiro za sukaali ezo 3 oba 2. Omutegeka 500 nti gya maama wo. Naye nga bizinesi n'abaganda bye bajjawo okwo mutuufu balabanga bizinesi.
4: Naye era kinyuma nnyo omwana omuwala. Bino bye mugamba sukaali buno. Banange omuwala ebyo bintu biba bitono. Okitegedde? Kyagana n'ogulawo okwo ku bbuutu kati abaami tubabuulira bye tuwagala. Nze bwe mba ngenda kulaba maama wange.
0: Maama wange mulabe nga bw'ositowa. Kubanga naawe nnyoko bw'oba ogenda
4: omulira enkota 2 ez'ettooke kale emu nga naye etegeera
0: ssa. Akatajja jasi yambuuliza abaami abali ku Paris saawa zino. Kuyidi ani ataawa nnyina era ani yawa nnyina.
4: Nkasooke mbabalire bye tuwagala abalala bayinza okuba nga tebakimanyi. Naye abazadde baffe busukaali bugula ssente mmeka ddala. Kati mugulire y'ettooke. Ekitono ennyo mugulirayo kiro ttaano ezenva. Okitegeera. Kati nno ngulirayo kiro nga kkumi eza sukaali oba ttaano. Waba sabuni ngulirayo akabokisi kaaki?
0: Kasabuni. Kanaaba kano ak'emikeeta.
4: Okitegeera. Nteekemu kasabuni ako. Kaakati maama wange ne taata baagalayoko ku ssente enkalu. Wadde mbamba wadde bino okitegeera. Naye maama omulekayo kona maama wange asigalenga omuntu waakwata ku ssente takaddiwa era abamusanyufu agenda kulya bino byemutwalidde era nga nti neebaliza mutabani wange taata Mungu amusaasire okitegeera. Naye akola bw'ati oguze genda ogule omuti gwa sukaali ne kiro ya sabuni n'abikwatira mukaveera ng'ava ogula ebyawaka omuwala n'omusindike waabwe ng'agenda kumalayo wiiki namba
0: nagamba wetetenkanyezo zenna emitwalo etaano neetetenkanya agenda okulaba maama
4: maama wange mumpeereyo ekkumi obusente obutonotono obwo
0: naye nga nkolawo ku dduuka oba kale ndiwo ewaka nkolera buli
4: naye basindika abakyala ogenda okulaba bakadde baabwe namumazaayo wiiki zisatu simanyi byaba agenda okukola na buno bonna bwe batutte ne babulya maama n'atandika okweralikira omwana oba omugabi ovukoosa abatali mu bajeti yo oba oyagala kulayoko olunaku lumu bbiri omwana n'akuzimbirirawo aze n'obwana obwana bukubonoona kino bukwata kino
0: ebintu bya maama ate abalaba abo oluusi n'okuddayo n'ayagala ate mukyala naawe ogendeyo netooka ogende negundi kubanga toyagala emaama wo bamuzitoye wakajokolaki
4: kale siganyi wansindika ne kati bwoje okunnonako
0: aje tyase ne kino
4: bwoje okunnonako okoma
0: bwoje wafi bwoje wafi ne babuto bwango obusembayo buno we bugendo kuzitoya pawata baba gundi wajja tuba tujja kulya ku kino
4: kale gundi sente zo tozitema atemamu oganti we nakwata nzitemetememo zijja kati kankwata abiri kuba we nali badde nzitemetememo zijja kukwata kati kamba we rumu kumi mangu awo maama muli mutya maama mumpeereyo ajja kusanyuka
0: kubanga alina bajeti ye gyakola ki naye kale situganye ajja kyasa sikyogera bubi nti olw'okuba nina nazalange ne manze ewanga alhamdulilla ne bwe bayidi amanya nti maama byayagala nono byakola ki byayagala era feidi tulina bwabanga ye awanange nenkola ki okusanyusa abakadde naye abakyala bano bambi n'abeeranga eyajja ku mulimu onoolona abakozi ennaku zino abakozesa bakyusizaamuku bw'amanya nti ekaagala bamusiima muga egendako ne kano ewammwe akatali ku muki naye omukyala ogwo gwe wawasa
4: gwe nookyali awo waliwo bamaama nga ye bukyanga omwana waafumbirwa teyeekangangako olunaku lwa idi nti nja kulaba meseji emitwalo ebiri nti wakiri maama nywamu sooda nga tekiriiwo tekiri baawo bajeti y'omulenzi tajikola
0: makoyeesasula manye nti maama wange ate nomunaolusula bikolwa mu maaso gaffe maama nomunaye sinakuweereza idi aweereza nyina
4: nakulagira mugende ewa nyina mugire naye nga ewamwe
0: teyagiwuliza
4: natuuka ewa nyina ne bagula buli kimu naye nzaawe eba ekyampoomera
0: ate eba ekyawoma
4: nga ngende ndiira ewa maama wange kuba naawe oli mukusanyuka owange saamuweereza naye otutte ewanyokomuoguze wosupendi nga ne banyoko bubawa
0: ate gwe zikutwala ziriwa era jja kugamba ti mpozi ng'olina ssente zo kakati olwo bwe tuba tukola nange nonde nsasula nange ŋŋambe nti maama wange nga oli bwawadde owuwe nange kampaomuki
4: kati n'omala okyogera kagamba olw'okuba owulidde tugenda wa maama nze maama wange oba tomwagala yeeyanzaala kati nyina wakiwulira eri aga nti olaba omusajja wamwogerako mwogeddeko naye kivudde ku ki nange nina obutali bumativu
0: ne bonantwala mbi ye sijja kuwoomerwa kubanga n'owange sikakasa nti akoze eki awoomeddwa n'olwekyo abaami mwebaleemu nga bwe mwagala bamaama bammwe naffe bwe twagala baki ate mwagala nnyo bamaama bamwetubaagala ennyo
4: hadiya abo be basajja abatono okimanyi abasajja abasinga ebuko gye bapokera omusimbi
0: nze munanga alhamdulilla mwekyo
4: ne babajetinga okuva ku nyaanya butungulungano ne gubanga omukolo naye wa maama enaga maama kweza emitwalo etaano gyegyo byonna bizibu tusabe mungu naye temunyigiriza saidi
0: abaami bwalimanya nti okola naye nonalwadde muneetaaga okgendako omudwaliro bikinki ate kyekyetagisa nze dokita kubanga akimanyi olina essente mwami kikakatako okubeera ngaonzijanjaba oba nkola oba sikola ki hadithi yombaka jiagamba ati manista tuwa aminu kumulbaa fali ya tazawaji. Tebaba gamba ati wobo wasizo mchala inaku sende mmulavidide. Mbaka ya nyonyole chigambu baa uino kunsuza, uino kundisa, uino kunzijanjaba, uino kunyambaza, ateno kunjagala. Wache chinde
4: si. Kati uleleza. Wali waba chala anga inzo kufirwe wawe. Omami na mganti sina mafuta. Na mga asiga ina, mbato kai hiyo na ete mulichi.
0: Mafuta. Kubanga teke denti zine za mafuta.
4: Kubanga na zisi zine. Nozimua. No gambe bitabe bizikibwa mweza abakonga temuli naga nti amafuta no gakende dem chagala ndo tongeremu nga kwegamba ne chabu
0: ne chamu
4: ndo ngala bali ne nnaku no gakatoze kunzi imbirira chiwano
0: oze kunzikira ko oze kunfukira
4: sokota wane takuta demu ya denusu otawano kumutegekera
0: wange no mukubo no twagala nnyo kulya ako ku gondi zo kukubo ko tulie ku kagonja kachinji zeno munaye go wale so chimanyi eh nchimanyi
4: ati awo nze nakula bubi lava awe bate chali
0: ati kachitu bategeza olokunja gara kubaluda waje ati asia
4: Okulekanga manyo bizibu byonti
0: munange kuwade tulinae neyo gendo kulya waliwo abami nga buli sande aina jalagane mikwano ji buli sande nga balina ko omukolo neyo gwo omukolo nze gwompa date nga tantu ali neyo gwampadde kugenda ko waffe ate neyo waffe nonkama bukami bananga abami mweddemu temutusuulira busuulirizi obuvunaanyizibwa
4: omuntu ono bawa muleeta ngaera omwagala era mukumwagala buli kalungi wali okamulowooleza ne wabeerawo hajjati hadiya abami nga tebalina njogera bali aloga nti mukamwa kaabwe ayogere waka ng'alinga abavumu buvumi bannanga tofunda oba n'atakuwa naye nga tali aloga nti mukamwa byonna olabanga bikutama
0: byonna ng'ogango oliwo okubeerawo obubeezi waliwo
4: ayogera ng'alinga kuyombesa
0: hajjati Mwemulaweza tuchaliba lovers. Leda tuliba tata na mama. Mama wabana, tata wabana. Nga wewa tuweweita. Kajize saso kachitegeza, chitegeza. Tituli wolu wabana, tituchali wolu walafu. Habana ulabenga wakula ushi. Neba na inze, nabitu siti chaliba dechi gende luichikulu. Echi gende luichikulu kwa haliba de kwa gala. Umutu wabeye wali, nga ya gala wo.
4: Nga weyo kukukabiri ya wanawe lako, kushino chetubo kukukiri lako, oboli. Unoti msabutani muenda kumisabu muenda, noti noti nenu sizikebe dewa kuhiziri. Zero msabutani muenda kumisabu muenda, noti noti. Bobo ita kumulama kutubo kukukiri lako. Abami ingirijuba nyigiriza mwaba chala, mwami gwe na ulina mwanyo kweyo. Utuba tuugira tunuri na mwala uba mwanyo kuku. Gobo tunurida. Pane FM, hello. Kende za radio GV 107.9.
5: Alaikum warahmatullahi.
4: Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mwebale kuhuliriza. Mprogu wekuda kumula mwa.
4: Ani ono?
5: Oyo kwa ni mzamiru seganyo kwa wana.
4: Mzamiru hani?
5: Seganyo.
4: Seganyo mzamiru, wesebo.
5: Kakati,

0: mubwenkanya sajja bakuli bayagala obusiraamu kati omukulembeze ono kyeyababuuza kyava abagamba naye mumanyi Umaru Abubakari abantu beyali akulembera
1: tetubamanyi
0: yali akulembera ba Umaru ba Abu Huraira ba Uthmani ba Ali beyali akulembera kakati bwemba mwagala obukulembeze bwa Abubakari bujje mufuuke ba Umaru mufuuke ba Uthmani
1: ekitasoboka
0: kati mwembeere yammwe gyemulimu olwaleero okiraba neneeyisaayamu ate mwagala mukulembeze alinga Abubakari Abubakari abantu beyali akulembera baali mu ddaala lya waggulu nnyo mu imaani abantu Umaru beyali akulembera baali mu ddaala lya waggulu nnyo mu busiraamu fe olwaleero
1: sinaina kyetuyinza kwegezaako
0: guno gwe mulembe ngaoli ayinza okukugamba nga musiraamu naga katuleete sharia wane wamwe naagigoba nga yasoose
1: okugigobatibayinza kugikkiriza nokiteeka mu basiraamu nti sharia efugawano abasiraamu bokka
0: bebasooka okukirwanyisa lwaki tebafunanga buwomerevu bwayo tebafunanga buwomerevu bwa sharia nga bali abantu neddiini yennyini okiraba kibalaba nti eddiini nafu buli kimu kyonna kinafu lwaki nti tetunaloza ku busiraamu buli ddala nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yalekawo ensonga lwaki twesanga nga tuli mu mbeera efaanana bweti
1: ne beyandibadde ettampeko n'ofunayo akatondo kamuni gakeka obusiraamu n'okateeka ku lulimi singa teriiyo kulwanagana wano okuvumagana kusojjagana
0: ate byandibadde bivaawo naye embeera eva kuba nti nga nabi bwe yagamba nti bada al isiraamu ghariban obusiraamu bwatandika bugenyi wasayaudu ghariban kama bada bujja kuddayo bufuuka obugenyi nga bwe bwakolaki
1: nga bwe bwatandika
0: naga naye fatuuba lilguraba beesiimye abo baguraba abagenyi abo abalibawo mu kaseera ako bamugamba nti bebaliwoabo ya rasulllah baguraba naga nti unasun salihin bagenda kuba abantu nga balongoofu batono naye nga bawangalira mu bantu aboononefu abangi obanga abantu abalongoosa nga batono nnyo ate aboonoona nga bebasinga obungi kati era gwe mulembe olwaliku wetutambulira gwe mulembe wetutambulira olwaleero
1: program buza imam kiba kitya gwe ampuliriza mukwano ng'ozimbye akayumbako bwokamala akayumba n'okamaliriza bulungi abasinga mutuyita nokutuyita nti mujje ku shuku nonyumya nti nkazimbye akayumba ngako kawedde naye olaba otya nga obusiraamu bwo nabo bwobuzimba bujjula esanyu oliuli oti nolwekyo omuntu yenna atalina mululu gwakugenda mukifo ekyo nga tokituukangamu oteeka okuba n'ekizibu
0: olina okululunkanira
1: kubanga omuntu azimba akayumba lazima anoonya agimalirize
0: ngimaliriza ntya
1: n'obusiraamu okubujjuza mpajeyo si esembayo
0: allah yennyini atugamba nti liyashhadu manafia lahum mujje mwerabire ku migaso gyammwe esolati yagamba nti jasaala ofune emigaso gyo neibadati endala naye wano ku hijja yagamba nti wano mujje muloze ku migaso emigaso yinza obutagira wakati ni maaso wano naye ebirungi ebiri wali tebigambika biyitirivu
1: ekisooka weekakasaako nti ebadde siina ddiini nga ndi
0: mugabangi nnyo bwotambula noonaga neseeka nkubuulire ensi yonna nebeegaana okusaala oba weekosa wekka bano bambuka bano bakkirira bano bambuka bano bakkirira bano bambuka teriyo lwoyinza kusanga kaaba ng'ekalidde
1: abadan
0: ate buli kadde k'olowoolezaamu okgendera ku kaaba aba balowoozezza nga kyolowooza baba mu mitwalo na mitwalo
1: miliyoni na miliyoni kubaali tebabeera na mitwalo miliyoni na miliyoni allah
0: nga nti

n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Jo nabadde ngoberera waliwo obumenyi bw'amateeka obweyongedde obw'olyawo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu bwe tutayinza kubuusa maaso. Era waliwo omusajja wange eyampadde amawulire ngategeezanga bwe waliwo embeera etabadde nungi mu bitundu ebyeseroti. Waliwo emotoka ekika kya bagita batya kawundo ng'erimu ebikuubo bya taxi yabadde namba UBK 7755H. Kawundo eno waliwo abasajja bakyala kimpadde babadde mu motoka eno nga balaga nti motoka ya taxi. Era okusinziira ku mawulire ge twafunye, bananga batambulira mu taxi bino mbiwulire, okusinziira ku mawulire ge twafunye, emotoka eno eyogerwako yavudde mu bitundu ebyembaale ng'eyolekera Kampala ng'ekozesa ekkubo erimanyiddwa nga Tirinyi Road, era n'etambulira ddala mu katundu akamanyiddwa nga Kamonkooli. Era kigambibwa nti omu ku basaabaze eyabadde atudde mu muttu okuliraana dereeva, kigambibwa nti yasiseeyo serubwatura oba emmundu. Yasiseeyo emmundu n'agamba dereeva yimirira. Era bwe yagambye dereeva nti yimirira, n'agamba babadde mu motoka bonna kuba baatisse motoka eno nga balaga nti takisi egenda Kampala, n'abagamba mwenna emitwe ku ttaka, mwenna mukutame emitwe ku muto. Era abantu bonna emitwe ne bateeka ku mito, ababbi bano ababadde mu motoka eno ne beekola ekigenyi. Era oluvannyuma lw'okubanyagulula sente bazitutte, ensawo bazitutte, buli kimu bakitutte, amasimu bagatutte, ne basimbula nga n'abantu mwe bali. Olunno buli omu ne bagenda nga bamusuula wuwe, ne dereeva ne bamusuula ku luguudo, emmotoka ne bagitwala n'abantu nga bamaze okubanyagulula.

0: Madam, webale kungondeza bulamu bwange banango okwoza engoye tekyali kyangu gye ndi. Naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ngonvu olunaku lwonna.
1: Lwaki? Kiki kyakutuuseeko Maria?
0: Ha! Banaye madam, okuva lwe waleeta Wisdom Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna.
2: Wisdom Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo. Awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Wisdom Magic wanjawulo ku ngalo zo. Wisdom Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
3: Wisdom Magic sabuni obwongo w'ebyewuunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidico ayongera ku byewuunyisa bya mukyala wo. Gula Wisdom Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
4: Wakati nga radio yenganze 17.9 Pearl of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
3: Pearl FM ku 15
4: nga tukuweereza dawe yeesigika okunoonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pearl FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutuumiddwa Pearl FM Schools Crown Competition 2026 okuvanga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosobola okuwulira essomero lyo alibinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah abayizi ab'amaloboozi amaseneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa. Pearl FM Schools Crown Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagira essomero lyo ate nga wuulira ku maloboozi amaseneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umra Services Limited.
5: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Amaaso gaffe tegeebaka, rediyo yo tesirika, rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Amaaso gaffe tegeebaka, rediyo yo tesirika, rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
6: Ok, bagiyita Pearl FM 17 kumza mwenda ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sabbiiti eno gye tuwunzise okuva ku manda wabaddewo ebintu bingi. Twalabye ensonga eza yali munnamagye eyaganyuka retired Colonel Dr. Kizza Besigye Kifeefe ng'ali mu kkooti. Bwe yabadde mu kkooti yalaze obutali bumativu n'atuuka n'okukangula ku ddoboozi ng'ayambalira President w'eggwanga lyaffe Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Besigye mu kwambalira President yasabye omulamuzi nti bamwegayiridde Presidenti Museveni abere mwerufu akole enongo sereza oboli yao mumateka chimanyimwe nti omuntu asobuloge na maso nokubanti asibibwa ebanga lyonna asobulo kugalibwa emabega we mitayimbwa na serving ekibonerezo kyokanga tawuliriziddwa obanga tawozezza bino besije yabadde abyolekeza omulamuzi Baguma yabadde mu mitambo gy'omusango guno ngera besije alaga obutali bumativu kanukiza besije nga ganti esiga edamuzi liti oboleddwa esiga edamuzi liti oboleddwa nerituuka n'okuyisibwamu olugayo olw'okwagala okutuukiriza ebiragiro bya President Museveni okununga kwotadde n'abo besi gye bagamba nti be baleetera essiga eddamuzi okuzinira ku ntoli zaabwe era besi gye we yamaze okwogera ebigambo bino ennyimba eza struggle ne zitandika okuyimbibwa mu kkooti okwongera okulaga nti bo nga bo yadde basibe naye si baakupondooka bakusigala nga balemedde ku mulamwa saako n'okulemera ku nsonga era oluvannyuma lwa bino byonna omulamuzi eyabadde misa mu mitambo gy'omusango guno bwe yalabye nga besije atabuse nga atandise n'okukangula ku ddoboozi bw'atyo kkooti n'agiyimiriza era n'afuluma bannamateeka ba Besigye nga bakulemberwamu Martha Karua okwo kw'otadde omuloodi w'ekibuga Ssaalongo Erias Lukwago nga bagamba nti tebagenda kukkiriza mateeka kumenyebwa nga abantu obanga abakulu abali mu ssiga eddamuzi bagenda maaso n'okubanga batambuza ensonga nga bwe baagala nga tebagoberedde mateeka kino kyajjidde mu kaseera ng'omulamuzi amaze okulaga nti akadde konna olw'okuna sabiiti eno emisango egivunaanyizibwa litandika na Dr. Kizza Besigye Kifeefe egyakutandika okuwozesebwa mu butongole bannamateeka kye bagamba nti tebagenda kukikkiriza olw'ensonga nti wakyaliwo obukunizo bungi omulamuzi bwabikiddeko ettaka akale no nga baga nti bakusimba Nakakongo okutuuka ku lunaku olw'okuna okulaba nti tewabeerawo mbeera yonna yakuyisa lugayo mu mateeka bannamateeka bano okusinziira ku omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago aga nti ebintu bingi bye balina okuli obujulizi obwetaaga okwekenneenyezebwa ate nga balina okutuula ne bye bawolereza basobole okwetegereza ensonga zino kale nga baga nti obudde bwe babawadde butono nnyo tebujja kubasobozesa kugoberera nsonga zino kuwulira bujulizi kuwulira butambi ensonga zino okusobola okutambula nga bwe zirina okutambula tulindiridde tulabe olunaku olw'okuna sabiiti eno tulabe oba ddala kkooti enaasigala ng'egenda maaso okuwozesa abakulu bano nga osinziira ku kusalawo kw'omulamuzi ali mitambo jomu sangogun. Era botunulira ensonga zitwayonge dogera masoro kubanga tutunulira zezo kubanti besije ne munne obedi dutale okonga kotadde ne banne abadala bachi agena masoro kubanti balaga obutali bumativu okono kubasinzide ne bawala wala CDF Jeno Muhoozi Kaine Rugaba okununga kotade ne Kano Peter ahayimbisibwe ne Lieutenant Kano Ephraim Byaruhanga bano baba wabide nga kotade ne Antone Jeno era ensonga bazitade mu koti nga bagala abakulu bano bavunaanibwe olwebyo ebyakolebwa mu kukwata besigye okumujja e Kenya nga bagamba nti waliwo ebitagobererwa bulungi naddala amateeka agalungamya ensalo z'amawanga n'amawanga. Nze muzukulu wa Jjajja Buda Kayongo Hakim tulimo programu n'amwatulira era tutunulira ensonga ennene. Mu studios tumaze okwegatwako omusajja mukulu atanyigirwa munoga deputy president w'ekibiina ekya Common Man's Party mu bitundu ebya Eastern omukulu Mulwani Taminwa amaze okutuuka wano musobologe na maso n'okubanga mugoberera ensonga zino. Kansoke musaba babuuzeeko mukakase nti ayingidde mu nyumba mwali. Mukulu Taminwa njya kusaba obuze ku bantu.
7: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abawuliriza ba palo programu na mwatulira mwenamba la musiza abo abaine ebizibu katusabe Allah abagumye abafunye sanyu musanyuke na hengera musigalanga mutegira nti nencha lunaku ensonga mugana wenge Kayongo uli otya ndudde okulaba nawe
6: alhamdulillah
7: webali kubeerayo egwanga nti lyafuuse lya kagogwa.
6: Kichotegeza
7: bantu bali bubi kagogwa kamimyude ensite wali ayamba emiranga giyitiridde buli goyita katambula ununa bushi bunonye kati simanyi oba gwokira booti eyo
6: era nange mbigoberera mukulu Taminwa ezo
7: abatuuliriza nkyabuuza oba
6: okyabuuza
7: abatuuliriza abafunye ebizibu lwaleero ndowooza tufunye ebyekango bingi nnyo ebibadde nga birwaninga mu social media ne mawulire wonna eky'okumuvubuka eyakubiddwa Sydney omusajja abadde owa rugby omanyi omuzannyo ogwo waliwo nga bakagutandiika wano waliwo omwami famire y'abasajja bakyotala beeyo ni fakti tata wabwe yali wa maje ye ali ne bangamba naye wandi joininze kubanga ebiseera ebyo nali nkyalina amaanyi nga nawe nnamu ekifuba ansobola okusindika omuntu nemukola ki nemusuula nengamba sijja kukola ki kutukuyingira bambi abayaye bakoze eki
6: bamukubye
7: naye nga ebintu bingi bye tulina okuyigamu ate nga buli dakiika waliwo amawulire agakola ki
6: agatambula
7: ag'enjawulo kubanga waliwo kyetwa kinze nabadde sikirabye naye wetuwuliriza ate jjajja wa Sydney jjajja wa Sydney nagamba Sydney yabadde n'emmotoka n'emmotoka nayo katutera kukola ki
6: terabikako
7: kakati kirabika nti wayinza okubaawo ekobaane ng'ababbi b'emmotoka be bakozeseza omukyalo ono okuba nti ono gwe baagala okubba amuimplicatinga mu ky'obubbi ne bamukola ki ne bamukakkanako bamubbye ate ne bamukakkanako ne bakola ki ne bamutta. So ebintu bingi nnyo bye tulina okwegendereza mu ggwanga era simanyi poliisi nawulidde nti SFC yakiyingiddemu naye nga at least abantu bandibadde nga banoonyereza bano Uganda bategeere ekigenda mu maaso n'oyo abeetaba mu kukuba bategere nti oluso yinza okubanga nawo yingide mu katego kachi kabali ababadde bagenda abaagala okubba omuntu gwenolooza nti kitufu gw'okuba muki mubbi nga kumbe si muki si mubbi songa endala ey'omukyala naye gwe bakoze ki gwe bawambye mu nkomerero ne bakola ki ne bamutta kitalo nnyo naye ekyo nakyo kituwa ekyokulabirako n'ekyokuyigamu abakyala abeetanira nnyo bakyuga bano ba smart wire nabo mwena mu mwina okubeera nga
6: mwebereramu
7: nga mutegeera omuntu ayinza okuba nga akwagala naye ng'oli target gwolowooza wafunye omuvubuka kumbe ayina byayisaayo ayinza okusooka n'akuggyako sente omulimu wagunzikira naga kamuwambe buwambi abeewaabwe bampe ku sente
6: okay.
7: So ebintu bingi nnyo ebibaddewo ne politics era nga bw'abadde atambula nabyo bibadde bitambula kooti zibadde bize nnyo kyenalabyemu nti waliwo syndicate nayo gye bakoze eki kubanga obadde okyayogera ku nsonga y'emu naye nalabyewo syndicate mu misango omusango gwa Mwanga Kivumbi n'omusango gwa Dr. Kizza Besigye amaanyi balinga abagezaako gavumenti egezaako okugabanya amaanyi g'aba lawyer kubanga ba lawyer be bamu abo abawolereza Kizza Besigye n'abawolereza Mwanga Kivumbi naye kati batandise ennaku ez'okujjirako mu kooti nga bonna bajja ku lunaku lwe lumu kitegeeza nti waliwo ekkobaane ery'okubanga baawula mu maanyi kubanga bamanye nti eri waliwo seggona ne Lukwago neeno Lukwago kwali ku ttiimu kakati kitegeeza nti baagala kubakola ki kubayuzaamu sobole okubanga bafuna loophole nga atlisi abalamuzi babeera ku kaweweevu banywe ku mazzi kubanga ebibuuzo olusinga obigasa ebya Lukwago n'ogatta n'ebya akali amaggwa oyinza obutabisimatuka so embeera yeeyo gyendabyemu wadde kubadde kubuuza naye mbadde nga akampiseewo ekyo nga sinaba kukakola ki simanyi
6: tweyanziza nnyo tweyanzege omukulu mulwani tamirwa sisobola kutandika nsonga ndala yonna nga sina kubuuza nti bitambula bitya mu Common Man's Party.
7: Yeah, Common Man's Party ekyaliwo tutambula omanyi party wano mu Uganda zirina ekizibu kimu party zibeerawo ate oluusi n'osanga nga omukulu dictator aziyingiddemu oluusi n'otandika okuwulira obugulumbo emisamba gere naye nga tukyagezaako okubanga tukwasaganya ekintu kyonna era saawa zino tubadde tukyalimu embeera ze tubaddemu ez'akalulu ndowooza saawa yonna tujja kubanga tusaba okulula ekipya kubanga kuluno tetujja kululi twajja leeti this time twagala tubeere nga we tuli ku ground abantu baleme kulowooza nti waliwo yatupangisiza okujja okumukolerako ya so nga ekyo tulina kikola kwe kuba nti presence yaffe erina okubeerawo ng'obudde ki ng'obudde bukyali
6: okay. Tweyanza nnyo tweyanzege leero tu eggwanga libadde lyegatta ku bannayuganda oboolyawo bonna okukuza Heroes Day. Heroes Day y'omulundi guno etuukidde mu kaseera nga kyetujje tulabe ebiragiro oba orders eza General Muhoozi Kainerugaba agere masiro kubanga ategeeza eggwanga ne bannayuganda bonna nti emikolo ejja government tetugenda kuddamu kugirabako olw'ensonga nti gibadde gyononebwamu ensimbi mpitirivu era naga nti omukulembeze w'eggwanga wakusinziranga mu maka g'obwa president ayogereko eri ensi ku nsonga y'omukolo oguba guliwo era mbadde mbigoberera wano nti n'olwaleero enteekateeka ebadde maka g'obwa president okwongera okuyisaawo ensonga zino nga bwe ziri. Twebuuza bino eggwanga lirina we lifuniramu oba waliwo abafiirizibwa wakati mu nteekateeka efaananako bweti mu kulutaminwa tandikira
7: anti kakati oŋŋambye ani naani aba asalawo ku ekyo
6: nalaba biragiro bya geno CDF ngaga nti temugenda kuddamu kulaba mikolo ja ggwanga nga giteekebwa mu bisaawe nti ensimbi ezibadde zoononebwawo zibadde mpitirivu nnyo
7: naye waliwo simanyi kiki kiriwo nga sinawakola komenti oba okuwa opinioni yange ku nsonga eyo waliwo ekintu kyetulaba nga kitambulira mu bukyamu naye ng'ate tuzze nga tukiraba bulabi tukitunuulira kigenda mu maaso kikula buli lunaku kubanga nze simanyi ani alina okufulumya fatuwa eyo wobanga otunuulidde mu hayiraki yaki ya gavumenti alina okufulumya fatuwa eyo at least yandibadde nga akulira communication mu government naye kakati osanga nti ate CDF yafulumiza ekintu kakati simanyi ekituufu wekiri eggwanga liri luddawa kubanga kakati wetutunuulira constitution bagamba nti omuntu ali active mu magye talina kwetaba nnyo muki mu byabufuzi naye ogenda n'otulira nti statement nyingi ezijja naye nga zijja zigamba nti omukulu yakoze
6: eki
7: yagambye jjo lyabalamu tugenza okulaba nga kati ng'ekitongole ekya IGG nakyo kiringa kakati nakyo weekiri bantu kufuna musaala naye nga agamba nti oyo munoonyerezeeko n'oli munoonyerezeeko oyo mumuleke ng'era tubisanga bivaawa
6: wasidf
7: nga tuzze ku kiri kyennyini ky'ombuuziza ekibuuzo nsuubira nti ebintu ebimu bagezaako okubikoppa bukoopi kubanga omuntu waakeera n'afulumya ekiragiro kiteekwa okubeerako ensonga lwaki ensonga ey'okuba nti pulezidenti alina kuba ng'ayogerera
6: mu
7: state house kivudde ku ki byakwerinda kubanga ekyo tubadde tetukimanyiridde ng'emikolo gitegekebwa kivudde ku byakwerinda kivudde byakukendeeza nsasanya ya sente za mwi wa musolo kivudde ku ki wekibanga kivudde ku nsasanya ya sente nti esente zikozesebwa okutegeka ebikujjuko ebyo ziba nyingi fine batukolera accountability
6: yeah.
7: Anti yesente ezo
6: ezibadde zikozesebwa
7: esente ezo babadde bagenda kozesa sente mmeka kuguna omukolo nditubadde tugenda okozesa ebiliyoni bbiri oba emu ndikakati tusazeewo biliyoni ezo ebbiri tugenze etololo mu ddwaliro tuguze tutaddeyo ebintu byonna ebikozesebwa mu malwaliro gawa mu disitulikiti ya tololo yonna nga gwe gw'omulamwa naye okutugamba nti ekyo bakigaanye ground yogamba nti twagala kukekereza sente ez'omuwi w'omusolo zireme nnyo okugenda mu kintu ekirabikanga ekyokukola ki okudiibuda n'okwejalabya
6: lindako nkubuuze taminwa
7: yes
6: emikolo gino bwe gitegekebwa tugeze omukolo bagututte Busoga omukolo bagututte Masaka eggwanga lifunamu
7: eggwanga siraba nnyo kyerifunamu eggwanga siraba nnyo kyerifunamu kubanga kyerifunamu ebiseera ebisinga kati saawa zino okiraba nti kujjukiza bantu n'okuwanalinga abo abeewaayo si kyekiri kati ng'omukolo ogwaleero Heroes Day kujjukira abo abaakola ki
6: abeewaayo ku lw'eggwanga
7: n'abantu abamu okufuna emidaali kakati gwe ky'obeeramu nti oba kujjukiza bujjukiza nti waliwo abaalwanira ki eggwanga lino ekyo ky'osooka ofunamu kyebakuteeka mu bwongo obwo siyaasa kakati ekirala nga ggwe tolina nnyo kyobaofunyeemu n'eggwanga okugyako okujjukira nti tujjukidde naye liba
6: teinakyogamba tominwa nti Ensimbi obulindo no bulindo bwensimbi bulijjo bwetutegeka bwetukozesa okutegeka emikolo egyo.
7: Yes.
6: Just tubadde twejjukiza bujjukiza.
7: Kujjukiza bujjukiza. Nabantu abamu kubawa midaali ne kiggwa. Naye tewali nti kati njagala ombuulire nti mutuba tufunyeemu bwe kiti.
6: Abantu b'omu kitundu omukolo gye gutegekeddwa tebafunamu.
7: Kaakati ebiseera ebisinga ebintu ebyo babitegeka, bwe babitegeka babitegekera mu bisaawe. Kakati Uganda yensi gy'ogamba nti kakati bayinza okugutegeka mu kitundu nga ba service provider nga tebagenda nakusulayo nga bagenda ne bakubawo tenti ne bateekawo entebe ng'ogamba baliwo abafumbi emmere kubanga emikolo gye NRM ogitabirako mmere
6: gino kya ggwanga gino kya ggwanga
7: anti era byonna baabigatta wamu obyawula diggwe diru obyawula
6: heroes de lunakulu aba NRM
7: anti lwaba na Uganda abakuba emundu ne bakola ki eggwanga ne baligira naye kakati emikolo baagaana okujawula kubanga kakati n'emikolo egyo bambala yero kakati kyekireetera abantu abamu ne balowooza nti omukolo gwaki gwa yero
6: ntwala wali ku bantu b'ekitundu ogambye tebafunamu
7: abantu b'ekitundu tebatera nakufunamu kiri awo kubanga kakati wano ogenda n'otunuulira aba kati biche nyo bye bagula mu kitundu ekyo kuba oyinza okungamba nti ababa bagenze basulayo abalala ne bagula emmere mu buhoteri yawo naye nga si byebyo kyoyinza okulowooza nti kiyina impact gye kikoze ku
6: billions of money ezitekebwa mu ziragawa
7: anti zikomawo e Kampala baziddiza mu bisawo ne zidde e Kampala
6: bwe wabanga waliwo abapangisa tenti e Masaka sente tezipa abatenti tebabasasula ugamba nti zikomawo Kampala
7: anti kakati sente zisinga obunene zikomawo Kampala kakati gwe oba otunuulire togenda ngako ku mikolo kubanga oli munamawulire ogenda ku mikolo naye oyinza okutuuka ku mukolo ebintu by'olabawo obutebe ne tenti n'okusibaasiba obugoye obwa kala eza fulaga ne bateekako obuzindaalo obwa yero bwe baba bakoze bajeti ya biliyoni ziba oziraba nti zigenzeewo ziba tezigenzeewo njagala ebintu ebimu tukkirize era twogere ekintu ekituufu ezo sente zonna bazikola naye komiti ebeetegese eba naye einako 50% webeera biliyoni ebitaano bikola ki bikomerawo mu bbuutu ne bazigabana yes kakati gwe Uganda wagizeemu ggulu kakati wano oba omuntu akugamba nti abasajja banzibyeko sente ze mwabadde muntu mye ogenda okutegekamu omukolo wano ekintu ekikwatagana ne sente tobeerako muntu gw'owakanira abantu abasinga ekibagumisiza okubeeramu NRM kubanga mukyalimu ebyokubba naye singa mubadde temukyalimu byakubba singa NRM teyina bawagizi
6: kadde mwako nkafuna
7: bulu abantu ekibagwangaza ne balemera mu NRM kubanga erimu ebyokubba singa tebirimu singa teba kibiina tekirina abantu
6: abalimu baagala kubba
7: kati gwe bagamba nti mujje mu common man zibaraga ye waliyo kati bakubuuza ye waliyo kati ewamwe
6: ndi mujje mu common man zibaraga
7: ya mganda wafu ewaliwo kaki tuve gye tebajjula today tetumanya oba munaali oba temuulye naako omuntu amuteka naakulabika
6: ekyo kyekikuleeterwa nti bano banoonya byanfuna
7: yes kakati era saawa zino ono si wadde yabyogedde si ye mutuufu w'okubyogera ate era bikoze naye nga ekigendererwa singa kibadde nga kyekyo kyakulumirirwa ggwanga kyandibadde kirungi naye lwakuba nti naye atuteeka mu mbeera ey'okutuwudiisa anti kubanga kati luli twali mu lutalo lwa luno lwe tubaddemu ennaku zizo abantu bangi olw'enguzi ne balangirira ow'enguzi ow'emmotoka yaguze emmotoka Rolls Royce fenna ne tuwaga ne tugamba baasi omusajja amwabize kintu kitandise oyo tukomenkereza nga tewali gwe bakoze eki
6: gwe bakutte
7: era nga tewaliiwo agenda na mukooti emboozi yakomyawo kakati ye alinga agezaako okubanga atutambuza tuchamukire mu kintu kye kyavuga e kubanga kati yategedde nti abantu wano enguzi esinze okuba unyira zizi bana Uganda gye basingoka naga akakati nyingi deti mu bantu kampitire mu kyenguzi
6: kankubuze mukurutamiwa okuyimiriza okuyimiriza emikoro gino mu bitundu byegwanga ebitali bimu wali wobe kyanyize aba kiraba obubintu omusajja ali
7: wali wobe kyanyize aba badenga lwe rukiko olutegesi olugendo okubaako kyerukola ki era waliwo ababadde balamuza n'obutakataka eyo obuyumbayumba naye kakati babagambye nti teri mukolo ne bagamba waayo ekintu kyaganye tukiveeko musajja yatujjirira eyo ye NRA
6: olukiiko olutegesi
7: yes olukiiko olutegesi lwe babadde bagambye nti lwe lugenda okutegeka omukolo ogwo era luli mukolimira muhoozi nti

0: Ekola elio mtu wa bulijo Nyombi Mahmud.
1: Wegate ku Nyombi Mahmud nga kunnyonnyola byonna ebikwata ku nkola ya sente.
0: Fenga abayina ebirowoozo by'okugaggawala n'okwagala okukola sente. Nitutula wamu fenna nga bamemba, netuwangana amagezi, netutandika emirimu, netukola business ezawamu, netuzisiga mu sente.
1: Ebyenfuna by'eggwanga n'ebyenfuna by'eggwenga omuntu.
0: Bannakenya lwaki batususeeko oba badduse speedi nti bo bakolera wamu.
1: Ovutya ku ddaala lyoliko ogende ku mutendera omulala.
0: Bwe banga njagala okutandika business y'okukola ekizigo nga yeetaaga siringisi bisatu ekyokulabirako, naye nga sibiina nyinako singi abiri, bwe neega tanze naawe n'oli n'oli tuweza singi bisatu n'otandika business.
1: Namwatulira ya leero ku lwokusatu yanjawulo ku ndala okuva ku ssaawa emu paka ssaawa ssatu ez'ekiro.
0: Okukolera wamu kuno kutuyamba nnyo nti tusobola okuba nga tukula mangu.
1: Namwatulira, mmanya ensonga.
2: Hadithi ssaawa eno ku 19:09 Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ودعاء الله ورونج من نجم لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثي أفي أيوروا ليرو أيوغيرا كما زامبيا ساتوا منيني قد نمزيسا كتوتيك دوكو بيرانتي نو توي ورا بتو بيرا موابو أباقارو كومي بيسا wakati wafe ni Allah subhanahu wa ta'ala atuwa burunji kuhusi ni kuhunkomelero. Hadithi jiwa kwa Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu atumiza na gamba anti saaltu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nabuza nabi sallallahu alayhi wa sallam nti ayu dhambi aadham zambi kiri singobu nene dienteke doku bera anti nondie waliradara okusinga amazambi amarala. Agama nabi sallallahu alayhi wa sallam na mgamba anti antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, teri zambi dene nga kugatta ku Katonda kintu kirala. Allah n'omutera w'ekimu mwenkana nti okisinza nga bwandi badde osinza Katonda nga ate Katonda okimanyi ye yakutonda. Ero lye zambi erisinga okubeera ddala eddene. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atuwonya amazambi. N'agamba nti nno kultu thumma ayi, ne mmala nembuza nabbi sallallahu alayhi wa sallama nti eryo ezambi erisooka bwe mba ndigyeko zambi kyeddala eririddirira mu bunene. Agamba nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'angamba nti antaktula waladak khashyata an yakula maaka, ezambi eryokubiri mu bunene mu mazambi Allah subhanahu wa ta'ala gata yagalira ddala muntu kwesembereza. Agamba kwe kubeera nti n'omuntu atta omwana we olw'okutya omwana we okulya naye kijja kitya ekikolo ekyo kyalingawo mu jahiliya periodi abantu battanga abaana nga abamu bagamba nti batya ekikwa ne batta abaana ab'obuwala abalala nga batya ennamba y'abaana okweyongera agamba nti emmere n'atumala kaakati Allah akuliisa yaliisa omwana Allah waba amutonze naawe yakutonda mwenna yabaliisa naawe kennyini tolina control kuriziikiyo kakati butya bw'olowooza nti ojja kubeera nti obeera nayo ku kitonde kya Allah ekirala abamu bakikola mu ngeri ya kujja mu mbuto naga nti aa nze siri rede kubeera nti nno nzaala omwana ŋŋenda kubeera nti nno muliisa ki nkujjukiza nti kyolya naawe Allah subhanahu wataala yakikuwa era yagera riziikiyo ng'okyali mu lubuto lwa nnyoko myezi ena buna agamba nti kultu thumma ai nemala nembuza nabi sallallahu alaihi wasallama nemugamba nga agamazambi agasooka nga ajjeeko ogatta katonda n'ekintu ekirala ng'ezambi erisingira ddala obunene n'ekyokubiri okutta omwana wo ng'otya okulya naye zambi kyeddala eriddako n'agamba nti thumma antuzaniya halila tajarik nti ezambi eryokusatu kwe kubeera nti nno oyenda ne mukyala wa mulirwanawo ekintu kino kirimu ebintu bingi lwaki nabi sallallahu alaihi wasallama yayogera kwenda na mukyala wa mulirwana ate ng'okwenda kwonna kuli haramu era lyerimu ku mazambi amanene lwakuba nti kirabika nti kisobola okubeera nga kyanguko okusinga okwenda ebbali kubanga onaaba kuli kumpi ate n'ekirala nti abantu bano mulirwana kyangu okubeera nti akwesiga n'agamba nti yeesiga mulirwanaawe tajja kubeera nti amusuubiramu ekibi kaakati gwe kijja kwanguyira kubanga wakuli kumpi naye ate bambi ojja kuba osudde nnyo obwesige ku mulirwanaawo wadde nga nokikola n'atali wa mulirwanaawo nalyo zambi ddene era liri haramu mu ekyo tekiri ku basajja bokka nti omusajja okwenda ku mukyala wa mulirwanaawe nawe ekityo omukyala okwenda ne okwenda ne bba wa mulirwanaawe amakulu ge gamu Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an muslimu ayongerako ku hadithi eyo ne aya ya Allah eri mu suratul furqan aya nkaga munana n'agamba nti walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akharaka Allah yali ayogera kubakkiriza abatuufu n'agamba nti katonda tebamugattako kintu kirala mu kusinza agamba nti wala yaqtuluna nafsa allati harramallahu illa bilhaq era tebatta muntu katonda gwe yakuuma musaayi gwe n'ojjangotta kubanga mufunye enjawukana oba olina ebyobugagga by'oyagala agamba nti nno oba kifo aga walaya zinuun era abo abakkiriza n'okwenda tebenda waman yafaal dhalika yalqa athaama omuntu akola ekintu ekimu ku ebyo ebisatu afuna ezzambi ddene nnyo bw'atyo musirimu yafundikira ne aya eyo nsaba Allah subhanahu wataala olubeerera atufuula abaddu b'abalungi abeewala amazambi amanene agayinza okubazikiriza ku nsi ne ku nkomerero ate n'amatono ne babeera nga balwana okubeera nti nago bageekeka atusitula amadaala ku nsi ne ku nkomerero walhamdulillahi rabbil alamin
2: hadithi yessaawa eno ku 19:09 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
4: obadde okimanyi nti okuyunga oluganda kigaziya ebyenfunayo ye obadde okimanyi nti okusomera munneddwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kyekimu ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa eddwa n'ekitabo eddwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshurayim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 2000 zokka kubira omuwandiisi Yeshurayim Bukenya ku namba y'essimu 0702 kumina mukaga chenda mwemu abili mumusambo
5: tulibaga yavunyo ko Allah byatukolero biwo budde nokutwala obuvunanyizibwa okubimwebaza tuli balungi nnyo mu kwebaza omuntu ne bwoba obadde obadde omutambuze n'asaza omwana w'ekkubo omwana wo omutambuze oyo bw'omutuukirira obanji bw'okusituka w'obadde ogende omwebaze nakuwadde ebitaano toyinza kusirika busirisi nakuwadde ekyokulya mu butuufu kikubanja twebazabaze kutubuuzaako nga talina nnyo kyakuwadde kirabikako naye nga nti weebale kutusuulira mwoyo weebale kujja tubuuzaako weebale kutulabako ng'owulira kikukwatako era ng'asaana okwebazibwa si nsobi omuntu okwebazanga yenna ayina kamukoledde ensobi weejjira kwebaza bitonde ne twerabira eyatutonda songa ebirungi byonna by'ofunye mu bantu si beebeeragira babikolere emabega w'obulamu n'entegeera y'ebitonde byonna eriyo Allah tabaraka wa ta'ala yalagira ebitonde ebyo bikole byebikola kati ekitonde kyonna ky'ofunangamu obulungi lowooza kwani ali emabega waakyo abantu bonna be tuzze tufunamu emigaso n'ebirungi bayina abatumye ffe twerabire yabatumye ate netwebaza bano bye yatumye kiba kya bwenkanya okwebaza omwana ono ng'okakasa nti emitwalo egy'etaano talina gy'ayinza kugijja takola nga nawe lw'omutima gukakasa nti kitaawe yazimpeereza era ensobi oluusi naffe Allah bayisizaako ebirungi twerabira abantu bagamba nti Allah yakuwadde songa omwana oli gwe tuba tutumye wa neiba ate ye tumugamba nti muŋŋambire nti ezisigadde tujja kulabagana oba muŋŋambire nti nsobodde ye gy'etaano siri bulungi kakati omwana oli najja kugamba nti taata akugambye nti akasente kano onookagulamu sukaali naye tayimiridde bulungi ebisigadde munaalabagana mujja kwogera omwana ono n'atuusa ebigambo ebiva ewona amutumye abasinga mba taata waka sukaali gwe tutwala enkoko amata daaku abeeka tetubagamba ani atutumye ani abitutisse gunoogaziira mu ddiira awo ng'olinga ggwe wabyetegekedde obibaleetere netwagala nnyo ffe tuba twebazibwa mu kifo ekisookera ddala so nga ekyamazima bwe tuba bakuba benkanya ekifo ekyaffe kyakubiri kuba tutumiddwa butumwa nkwegayirira negayirira omutima gwange okubeera omufumiitiriza ebbanga lyonna naddala kukutendereza Allah kono okumwebazanga eddoono kangi kusibirire ega nti Allahumma a'inni ala dhikirika wa shukurika wa husni ibadatika Allahumma a'inni ala dhikirika wa shukurika wa husni ibadatika owekitiba Allah nsaba ompe okuba omutenderezaawo owaddala era omwebazaawo owaddala Allah ompe okulongoosa ibadati nkimanyi nti mbatuuliriza ekigambo a'inni kitegeeza nsaba Allah nnyambeko naye goba naayamba emirundi mingi naye abaako kyagenda okontributinga so ng'ate ffe mu byonna ebitegeeza obulamu bwaffe byonna ebitegeeza empangala yaffe tetulina kye twetuusaako nabwe gutyo omuntu asaana mu mutima gw'amanye nti munafu ddala ku mbeera zonna naddala ku bikwata ku ddiini ng'ayina okussa obwesige mu Allah tabaraka wa ta'ala nga yayina okubimwanguyiza n'okubimutegekera mbye tuba tulajanira Allah tumulajanire nnyo Allah atuwa okuba abatendereza be abalungi abanywevu abajjumbize era abeebaza be emirundi gyonna mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa
6: tukwaniriza manya obusiraamu
7: a'udhu billahi minash shaitaani rrajim bismillahi rrahmaani rrahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم أما بعد وليكو بال FM تكو ممسان فكاتو نيزي مويندا اكولا يوم منتوى بولي جو برغرام عنيو في السلام ناكولو بيلا رواكو بيدي ليلنا كزو مويزي أبيدي مساتو ومويزي وقواذو الحج ومواكالو كومي موبينا ana mumusanvu okuva mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam lwasenguka okuva e Makka atenga agenda mu kibuga Madina tuda kumbale ya feyabuli jo lena kuzo mwezi mwenda umwezi ogomukaga umwake nkumi bili mwabili mumukaga amanya Jagwe Suleiman okutusa ko programu eno nga tubatunulira hadith zombaka Muhammad alayhi salatu wassalam ngiruna kulwalero biidhinillahi tabaraka wa taala tugenda kutunulira ku bufumbo obufumbo obulimu essanyu obufumbo obulimu emirembe bufaanana butya tufenera tumanye bulungi nti Allah subhanahu wa taala wamala kututeka munsi muno ahati yatuteerawo abakyala nga bakyala ab'ensonga enkulu lwaki Allah yabateeka mu nsi litaskunu ilaiha mwabasajja mutebenkere gye bali ate Allah teyakoma ku ekyo naga nti waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah nateeka wakati w'omusajja n'omukyala yateekawo almawadda okwagala love ekyokubiri nateekawo ne rahma okusaasiragana ekyo nno kitulaga hikma ya Allah nti obufumbo bubeera butandika na love mubeera mweyagala nnyo ne mutijja masha Allah naye kituka ekiseera waisewo emyaka ebiri mwaka gumu myaka esatu myaka kumi yali ayita muno baby yali ayita muno sweet yali ayita muno honey wallahi nga bikyuse ng'omuyita maama Sula ng'omuyita maama Abudu ng'omuyita taata Rashidi webitu Allah yabikola tuyina bigumiikiriza naye ng'ekisinga obukulu rahma okusaasiragana jukira gye muvudde ne muno jukira laavu eri gye mwalina nga mutandika muno wabanga akunyiziza nga ayina ensobi gy'akoze gumiikiriza ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala mulimu ensobi eza bulijjo ekyokulabirako omukyala ayinza okubeera nga si muyonjo bulungi obanga takufumbira mmere ewooma obanga ayomba ezo ensobi ziri adi za bulijjo osobola ozigumiikiriza naye ate mulimu ensobi ennene nga zo tosobola zigumiikiriza ng'era zo omukyala waazikola oyina mmuta buti obanga omusajja waazikola oyina mmuta buti ekisooka ashiriki singa omukyala omuzuula mu shiriki okugatta ku Allah yeeraguza agenda mu masabo asawula omukuteneziirizi oyo tabeeramu kalungi tabeeramu kalungi omutabuti kubanga emitawaana gy'onaaba oyolekedde gigenda kubeera minene oyina omwesonyiwa singa omukyala omuzuula mushiriki omuzuula mugatta ku Allah oba gwe omukyala n'ozuula mu musajjawo nti mushiriku oyo mute kubanga taliimu kalungi ekyokubiri singa omukyala omuzuulamu obwenzi n'omuzuula nti mwenzi abajulizi nga webalinga obusiraamu webutulagira n'omukwata oba gwe omukyala n'okwata omusajja mu bwenzi ekiba kisingako obulungi okubeera nga mweta lwakuba nti abamanyi baffe batunuulira ne bagamba nti singa omukyala omukwatira mu bwenzi nga badde akuzaalidde abaana ng'ayina abaana abamu bagamba nti osobola omusonyiwa abaana bano naddala nga baana bato osobola omusonyiwa n'ogamba kamuleke tukuze abaana kubanga abaana bano buli we munaakula nga temuli mwembi nga taata ali buvanjuba maama ali bugwanjuba abaana bano mugenda batokyalinga obwongo bwabwe kati omukyala singa omukwatira mu bwenzi naye nga mubadde n'abaana naye ng'abaana bo bakyali bato kiri gy'oli eri ogwa omusajja okusalawo n'ogamba nti nkusonyiye ku lwa Allah nkusonyiye ku lwa Allah tereeza naye osigala omuteekako amaaso kubanga obwenzi kirwadde ekitava buvi mu muntu kisobola n'okutwala emyaka kumi
8: kisobola n'okutwala emyaka abiri, kisobola n'okutwala obuwangaazi bwo bwonna ng'oli mwenzi. Kakati bw'oba omusonyiye, tekiyina buzibu musobola osigala babiri. Naye bw'oba tweyagadde osobola obutamusonyiwa, kubanga buli bubeera bulwadde buyinza obutamuvaamu. Nawe kitu naawe omukyala oba okwatidde omusajja mu bwenzi, ensonga ebeerawo etyo. Naye singa ate omukyala omukwatira mu bwenzi ng'abadde tannaba kuzaalira baana, oyo ye kisinga obulungi, tomusonyiwa, muleke agende, kubanga taliimu kalungi. Kubanga obusiraamu butulagira okubeera n'ensa. Obusiraamu butulagira okubeera n'ensa. Kati ggwe omukyala onaagenda mu bwenzi n'oli azaamanya bbaawo, oba ggwe omusajja onaagenda mu bwenzi n'oli azaamanya mukyala wo, obufumu mugenda buleetamu ekirwadde ekirala. Kyekirwa z'endwadde zino ezaatujjira nga mukenenya n'ebirwadde ebirala. Allah ayinza n'obbagirira n'omwana gwe muzadde. Wallahi naafuna obuzibu obwo. Kakati obwenzi azina, obwenzi kikolwa kibi nnyo, era singa okikwatira, singa okwata mukyala wo oba ggwe omukyala n'okwata bbaawo mu bwenzi, ng'obujulizi weebuli, abajulizi bananga weebali, si bino kuwulira buwulizi nti bba wange baamulabye mulungi, mukyala wange baamulabye. Aa, obusi bujulizi obulaga nti omusajja ayenze. Olina okugoberera amateeka g'obusiraamu nga wegalambika nti omuntu omwenzi, omuntu abalibwa nti mwenzi inafaanana atya, nti abajulizi balina okubeerawo nga buli omu yamulabye ate nga buli omu teyabuulira munne. Kakati obwenzi shiriki byebintu by'otasobola kugumiikiriza. Ekirala ky'osobola okusinziirako okwawukana n'omusajja oba ggwe omusajja okwawukana n'omukyala, singa olaba nga waliwo obuzibu, nga waliwo obuzibu omusajja bw'ayinza okutuusaako ggwe omukyala, oba ggwe omukyala, oba ggwe omusajja nga waliwo obuzibu omukyala bw'ayinza okutuusaako. Mathalan, ng'omukyala yakwegezaamu okutta, ayinza okukwata akaso ng'ayagala kutta. Kubanga lwaki Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam yatulagira okukuuma obusungu? Nti omuntu buli w'osunguwala, ekisooka okujja ku bwongo obwo ye Shaitan. Kubanga Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam atulaga nti Shaitan etambulira mu musaayi gw'omwana Adamu, etambulira mu mubiri gw'omwana Adamu nga w'olaba omusaayi we gutambulira miswa. Kitegeeza nti gw'omuntu sita.

kubanga asanyi bazanyide ku mukyala we kati omukyala singa omulabamu obuzibu obwo ngayinza okutuusaako obulabe oba akwegezezaamu ayagala kufumita kaso oba ayina embeera yonna gyeyagala okukola gira abantu abanyiiganaga nti nze ennyumba ngenda jjokya ngenda kutta abaana mubeera bakumawulire omukyala n'akwata abaana ennyumba yonna n'agikumako omuliro nayine mwenyini n'afiiramu byonna biviira ku busungu na sheitaan kati omukyala oba omusajja singa omulabamu obuzibu obwo ng'ayinza okutuusaako obuzibu obusiraamu bukulembeza nnyo ekitiibwa kyoggwe ng'omuntu obusiraamu bukulembeza nnyo okubeera nga obeera protected gwe ng'omuntu ekisingako obulungi beera ng'omukyala oyo omwewala oba ggwe omukyala beera ng'omusajja oyo omwewala ithan baganda bange ababitiibwa obufumbo ye ibaada Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuteerawo ng'egenda kubeerawo lubeerera obufumbo kiringanga onookwata omuguwa n'ogusiba ne gwekwata we gumala okwekwata nga kizibu nnyo okubeera nga gutaggulukuka okugyako nga gwagutaggulude kati obufumbo kwe kubeera nga omusajja n'omukyala muyingidde mu nsonga muyingidde mu ibaada egenda okubeerawo olubeerera kati mulina ofuba olaba nga ibaada yammwe eyo temuleetawo nsonga ziyinza gitaggulula mathalan kati ng'embeera z'obwenzi mathalan embeera z'obutakuuma busungu mathalan embeera z'okubeera nga temuli bagumiikiriza kuba ye allah ayagala mubeere wamu kati buli wemunaateekawo embeera eyobutaba bagumiikiriza buli wemunaateekawo embeera ey'okuyomba buli wemunaateekawo embeera ey'okwekiitinga mbakakasa nti obufumbo ekigendererwa kyabwo kiba kigenda kufa muba mugenda butaggulula ate nga ye allah nombaka muhammad alaihi salatu wassalam baagala tubeere wamu thats why allah subhana wataala yagamba nti waashiruhunna bilmaruf wetuba tuwangala n'abakyala bano tubayise bulungi nga bwe bagambye nti omukyala waba omulabanga ayina ensobi zaayina kubanga nabi muhammad alaihi salatu wassalam atulaga nti kwegamba omukkiriza toyina mukyawa kompletire kubanga ne mukyalawo abeera mukkiriza kati mukyalawo tomukyawa kompletire wobeera nga oyina ensobi gy'omulabyeko nga we nabagambye ayinza okubanga omukyala si muyonjo ayinza okubeera nga omukyala oyo muyombi ayinza okubeera nga omukyala oyo tafumba mmere nnungi naye ate ayinza okubeera nga yakuzaalira abaana nga abaana be yakuzaalira bagezi abaana be yakuzaalira balungi ng'osobola okutambula nabo osobola okubalaga abantu nga kwegamba balagibwa mu bantu kati ayinza okuba nga ayina ensobi ssatu naye ng'ayinako ekirungi kimu kati zino ensobi ssatu zonna zibikke tozitunuulira kino ekirungi kimu kyoba otunuulira mubire nga mutambula kubanga buli wemunaayawukana ogenda kukosa obulamu bw'omukyala oyo oba ggwe omukyala wonaakyawo omusajjawo nga just ekimuku kyayiza busongasonga obutalina makulu ogenda kukosa obulamu bwe ate ne waanaaba azzeemu okufuna omusajja omulala oba omusajja waanaaba azzeemu okufuna omukyala omulala tagenda kusigala kyekimu ekitiibwa kino kiba kikendedde okugyako ng'afunye omukyala owookubiri nga gwooli n'afuna omukyala owookubiri kubanga ekyo obusiraamu tebukiinako buzibu nolwo waliwo okubeera nga omusajja abadde naawe